0: Sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: Hoy, Bucho, late na saan ka? Sige na lang kang kalate sa atong klase.
1: Saon, Manggol, sir? Late, Manggol, ng akong relo, sir.
0: Hindi advance na.
1: Oy.
0: Asa man ka padulong?
1: Muli na, sir. O nga lang muli, Mangga? Ako na, Manggol, ng advance sa akong relo, sir. Time na!
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ano na po'y i-hapla, sir? Nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nasahay, buntag, nasahay, usurapol.
7: Kung sige gamitin mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya siya bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyod pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni Maoy!
0: Joy FM!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar sa 4J Solarista. Among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.
11: 4J Solarista ngani liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
0: 105.7 and

0: Water 5.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlo no sa mga higala, uban na po ito sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Dili kita angayan nga mo kumpiyansa, bisan pa og ni anam-anam og gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaron, tungod basin sa kagamay sa ihap, mamahimong usaka ni ana nga mabiktima. O, huwag naman sana, no? Nasayod ka ba nga ka nang nagatulog kusog kaayo og nga muhagok? Unya kalit nga muundang sa iyang pag ginhawa, o sa di ay kini nga respiratory sleep disease, mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep apnea, mamahimong wala ka nasayod nga duna ka niini o duna kay problema sa pagginhawa tungod kay tulog ka, kanang tulog ka ba, o ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog, o ay na nimong hagok, niya imong katabi, wala nakatugay, banha kaayo ka. Usahay mo action gyud og kabalaka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog kaayo, murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog, unya kalit nga muundang ang imuhang pagginhawa. Ang pila ka sintomas ni ini labad ang ulo, inigmata nimo, mala ang ngabil, irritable, dili makakonsentrate, kapoy og katugon bisan og adlaw na. Dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan, hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tibaan iya, ikaduha na. Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, maoki ni ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati niini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sa manaay, mangigo o man. O napotos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan nga matakboyan usab ni ini. Unsa bay buhaton sa mga nakasinati ni ini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal ni ini ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente ug human masuta ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw ug gabii. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo ni ini ang bi-level positive airway pressure ug ang adaptive servo ventilation. Da. Ang mga food supplements sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang ni ini aron mawagtan ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan syempre dapat ginaapilan pod nimo og healthy lifestyle og bawas timbang kay basin mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakanindot sa Bilongga, tungod ang sagol ni ini dunay taas nga antioxidant properties. Maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. Sulay gani ang Bilongga Gold, mga higala, ha? Mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mong huot siya? Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kasing-kasing.
5: Si Shaki Ayaki, ah!
1: best of me. Love call me Chiki Yaki.
2: Amot na po lang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita, Kutob. Ang tod sa sunod natong panag-uman dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud nay mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
0: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 105.7, enjoy summer.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng gyud ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito na niya, pag ito nga, no, subong beauty soap na blah, nagagamit mong kasi na. Tapos mo sang tamilang mo, tas mo, balakag ka, lumo. Mga napatumar ko na sa mga 3 days to 4 days. So, muna na, nag-expect blah dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo partik

0: Ika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Amat gi kay sir, wala gid pa pitigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gi Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy, umaylain nga mo gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba mga napulo na katuig nang gagmay gud nga kwat katol kayo. Kaya daganda kong kitambal si mamulian gitadungog kong yaki nga nakukalit tambalan na ko i-aplasan na kong mga kalim nag-arang-arang hindi na kay katol no? Karoon wala na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tebes taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipon. Dito ako nang isa ko ko. Kung di nakilagod ko, nangangang ako ang isolated ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil nawag pa. Ngayon na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang mga anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7 Enjoy

0: Pre, tagana na good na yung pangsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man mo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ayun, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, ana, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom o pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon o panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati. Mabuhi ang probinsya.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang dito unsa ra ko isabon man dito iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Buro din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunoy.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: 105.7

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kidi Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E ug A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kidi Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan og wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kidi Yaki Vitamins mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kidi Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kidi Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kidi Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kidi Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kidi Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban nato mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidi Yaki Vitamins kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo, bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel di ay ni kuya. Mawala man gud Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad, wa na kita igong oras sa tong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Na kinahibal-an nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Udto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners, checker time. Alas 11:27 na, welcome sa itong programa nga Udto na Joy, mga ka-joiners. Karong adlaw sa Monday, mga ka-joiners, holiday today. Wow. Wala sila'y klase. National Heroes Day. August 31, ulihing adlaw sa bulan sa Agosto, mga ka-joiners, og ugma na jud. Sugod na pod ang bear season, no, mga ka-joiners. Malanghap na nato ang simoy ng hangin sa panahon sa Kapaskuhan, no. Sugod na pod ng countdown na. Kamusta inyo ang Monday morning? Perti nita sa gawas, no? Huwag mo gawas kay basig mang lagom na pod. Ano ganing, sige kag aircon, pila ka bulan, yun. Sunugon, rag 3 minutes. Unsao na lang ang skin scare, no? Panuman tanto na launa sa programang Udto na Joy. Siyempre, kaobanin yung dandalandan. Mga ka-joiners, happy birthday sa nag-birthday today. Ala ka, oy. Enjoy sa inyong adlong anatawhan. Mauna yung mga nindot yung mga birthday, no? Ano, mga holiday. Kanan ba? Tunong yung holiday. Okay, kung trabaho, wala yung trabaho, di ba? Kanan nagtrabaho sa mga opisina, or klase, di ba? Narago sa balay. Celebrate yun. Eh, holiday man, no? Kamusta sa ito mga drivers niha, mga ka-joiners? Hinihinay lang sa pag-drive. Amping-amping mo, no? Medyo mahangin na itong panahon, pero oks na na, no? Madara ka sa hangin. Kamusta itong mga nasa palengke? Good morning! And syempre sa itong mga tinderas at tinderas, mga ka-joiners. Hello po sa mga busy na ito niya. Abot kung sige kabisihan, basta busy ko, no? Padayon lang sa pagpaminaw. O syempre sa itong mga ka-joiners po nga nara sa ilahang tugkaran, no? Nagduenduyan while naghulatog paniud to, mga ka-joiners. It's a beautiful day today. So, relax lang sa mga walay klase. O, sa to mga ka-joiners nga walay trabaho, sana all. So, munang kung maingit yung kanyang mga nag-holiday, no? Makasana all dyan. Wala man tayo holiday. Pero oks na mga ka-joiners. Importante background ni mong Joy FM sa inyong siesta time. Karong mga oras sa mga ka-joiners, dili sa ito ang programa ng Udto na Joy. Siyempre, kaoban ninyong dandalandan. Basta Joy. Enjoy!

0: SM sukses. Embutnya babay na ajudnya babay. Uy, bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
8: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom, ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo-supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Solarista ngali, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
10: Punto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngin anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Unto na Joy!

0: Mexico. 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy in Joy!
5: Joy FM!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.

0: 105.7.
1: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka nang sayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magsasitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaan man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot-kayang tinapay, og cake?
5: na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azaleas Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bag-ong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azaleas Bake Shop. Bisitaha ang Azaleas Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azaleas Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azaleas Bake Shop. Azaleas Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: Unto na joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Kakyut ni maoy!
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
12: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
13: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo musupply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Solarista nga ni liwanag sa gabi at sa umaga lagi. Udto da joy. It's such a good vibration. Udto

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa

0: Maligo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
3: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh. Kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients, makuha nato sa atong mga ginakaon. Busa kinahangla nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule, maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients, og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule, adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa Yaki, dunay cleansing nga chlorophyll nga mutangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar, kanunay sa Yaki Herbal Capsule, mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, usa ka klase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balati sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa Yaki. Kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao. Unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, bagbato ko, narinig ko yung Yaki Capsule. Nag-try ako sa isa kapad. Nag-inom na po ko, 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbali.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magilagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dahil ang Yaki Oil Pod. Ako po gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Then pagagabi eh. Lami man ako pamino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mulawas ba?
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676704. 3-1. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika. Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
5: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung modan niya, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yung ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
4: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon, ha? Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang gyud ninyo, garlic plus.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
9: Joy FM. Dear Mommy Joy.
10: Dear Mommy Joy.
11: Mommy Joy.

Dalawang minuto po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit po ng hapon dito po sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kabalik na po si Mami. Og thank God. Makakasama na po ninyo si Mami ngayon hanggang alas dos po ng hapon mga ka-joiners. Pasensya na po talagang sobra. Isang linggo po na wala si Mami. At salamat po dahil sa sinamahan po ninyo si Pomelo Joy. Para po sa ato ang mga ka-joiners nga tuwa dito sa Misamis Occidental, diha sa Pangil Bay, ang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM diha. Kumusta? Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ang kinatibuk ang Bislig, Surigao del Sur. Ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. O siyempre ang kanitibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang naglanog-lanog nga 105.7 Joy FM diha. Kaoba nato si Dandelandan o si Louie Simon. Siyempre ang mga nagasunod din hiya sa 102.3 North Cotabato na makaabot hangtod sa Cotabato City, Maguindanao, Habot Patag, Cagayan mga ka-joiners. Sa tanang mga naka-tune in diha karon, kumusta po mga ka-joiners? Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, no? Grabe kainit din sa ato, ah. Pero sa ubang mga lugar in town, taga-ilok ang tubig. O dili lamang din sa Pilipinas, mga ka-joiners, no? Diha sa Luzon, Visayas, kundili pati sa ubang mga nasod o gani ang Nepal. Kumusta na po ang Nepal karon? Usa sa tanang panahon, mag-amping kita mga ka-joiners. Una sa ato ang lawas, ampingan gayod nato. Kanang sama sa ako ang giniingon, ang tanan natong ginakaon, dili nato makuha ang tanang nutrients. Kagikinahanglan sa ato ang lawas, busa mag-take kita og supplement. Maayo para sa atua ang Yaki Herbal Capsule. So, lay lang ninyo mga ka-joiners, ha? Og hinaot paunta nga katong anaa sa mga balatian sa pagkakaroon. Dili kita mawad-an og paglaom, no? Pangita, magmangita, mangita, gyud kita og kaparaanan o pamaagi, no? Nga kung unsa ang pwedeng mahimo nato para nga mamaayo kita. Siyempre, labaw sa tanan ang pagpangaliya gayod sa kahitasan mga ka-joiners. Pero kabalo na po ta na kung talagang panahon na sa tao, bisan unsa kapakayaman diha, kay kung taogon na taog papaulion, isauli ang mga hinulaman. Wala gyud tay mahimo diha. Busa sa tanang panahon, maging mapasalamaton kita sa kahitasan sa panahon, mga higayon nga gihatag sa atua. Sama sa ako ang giingon, kalimtan na ang nangagi na, ayog problema ha ang ugma, kay wala may gisaad. Ang importante, karon. Karon, buhi kita. Nahimo nato kung unsa ang ato ang gustong buhaton. Og syempre, mao ka na ang permi nato, ginapasalamat. Kanang tanan nato nga buhaton, paninguhaon nato nga mahimo nato nga tama ang tanan. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat. Sana magustuhan po ninyo ito.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Sampang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya malaya po kayo na magpadala po ng inyong mensahe dito po sa ating programa. O pwede po nyo magpalabas sa inyo ang kibate. O, diba? Maying hapon kay Kagawad Clavis Balilahon. Good afternoon, Mommy Joy. Isang napakainit na hapon po sa Tagapantuyan. Amping kita kay grabe jud kainit sa panahon karon. Thanks po, Mommy. Thank you, Bing. And also, kumusta po diha sa inyo, ha? And Brenda Untong Imbang, assalamualaikum, Mommy Joy. Paki-shout out mga kapatid at pinsan ko sa Kalbugan, watching from Amas. Thank you, Brenda and Ayesha Nicole Ligasan Tikoy. Pa-shout out, Mommy. Apit na ako birthday. Ay, advance happy birthday sa iyo. And also from Pala, unsa man po ni oy? Kampala. Good PM, Mommy Joy, kag pangalan. Watching from Mako Davao de Oro. Shout out ko sa kong pamilya diha sa North Cotabato, sa Magpet kay Lita Saliling, og sa ako ang mga igsuon sa Antipas, Kamasi, si Jerry Saliling og Leticia Saliling. Kauban sa pagbasa, Mami, si Wawi Saliling. Ang nag-greet, Wawi Saliling po ang nag-greet. God bless sa imong program. Thank you. From Romney Kalinog, pa-shout out ako, Mami, dira sa may sityo Lanipga, Kalinog Family, Madanlo, Tanding Family. Salamat, Mami, watching from Baganga Public Market. Maing hapon, madiyaw na dumda sa mga taga-public market diya sa Baganga. And also from Susan Maganda, musta, Mami, greet na ako ang magandang family o masunag family. Sumambot, pangal din family o sa akong mga anak. Request ko og song, Mami. Unang luha, sana ma-play po, Mami. Ayan. Oy, na-i-text di rin nga. Unsa maning 300 million, Mami. Nga loan sa Caraga, kuno. Aka na, diri na to na pwede hisgotan di rin, ha? At tutas tinig ng bayan. Dito taan na maghisgot. Joel Agad, maing hapon, Mami Joy. Shout out ko sa akong mga anak na naasa balay. Naminaw sa imuha si Krisha, Christoph Jose King, Joel Jr. Agad. Ang nag-reach si Papa nga naasa duty o sa ila mama sa Mama Sara nga naara sa ila naasa balay. Ayon, nahala, amping mo diha. Mila Villalos Bernardino, good PM, Mami Joy. Pa-shout out po kami dito sa Nabunturan, Davao de Oro. Sila James O'Neill, Gabby Villalos, o akong mga kaparintihan diha sa Jensen, Katigay Family, Libres Family og diha pod sa Esperanza ang Celestino Family. From Angelica Tapyok Pagilidan, gandang hapon po, Mami. Greet mo lang kami dito sa Kigan. Tulad ng anak ko na birthday ngayon, si Dwayne Umpal. Oy, happy birthday, Dwayne. And sa isa ko anak, si Nathaniel, sa tatay nila, si Angel o Umpal. Salamat po sa pagbasa. Lensky Katundag Basok, Mami, shout out sa Malitok Family from Jerry Malitok. Kakasuray, hello, Mami. Shout out sa ako ang bana na nakikinig, watching from Kibayaw, Mami. Sobrang init din po dito sa amin. Pa-request po ako ng song ng Dahil sa Pag-ibig. Thanks, Mami. And also from Boss James Batinoy, good PM, Mami Joy. Pa-shout out lang ko ang sityo Kawayan, labi na sa ko ang kauban na si George Tinakan na pinakagwapo, watching from Digo City. Masuko ning ubang mga nag-claim po nga gwapo. Maldita Antonio, good afternoon, Mami. Shout out sa kong Ate Lizelle Antonio Perez, yana asa manay, Davao Oriental karon. Thank you, Mami, watching from Bolivar, Davao City. And Angeline Yarn, good PM, Mami, watching from Batiano. Ayon, Bubon, grabe ka init. Ayan, Daniel Calextro, maing hapon, Mami, musta, greet kami, adikal yung nahal na maing hapon, madiya na dumda ka mayo saan. And also from Janeline Kadiraw, Bagutsay, Mami, pa-shout out po, watching here from Talbugan. Tabuan Garcia Tabuan Garcia Hernandez Bohol. Shout out ko sa akong relatives diha sa Garcia Makilala North Cotabato. Naatay mga produkto sa yaki diha sa Bohol ha. Pakibalita sa mga taga Bohol kanang Bilongga Gold para sa rayuba o arthritis, bukol-bukol og sakit sa kalawasan para sa mga taga Bohol og ingon man diha sa Surigao. Naapod ang ato ang mga products og diha sa Cebu. And pipila ka na sa mga naka live karon nga nagpadala sa ilahang mga kaagi og karon ato nang basahon kining usa ka kaagi sa usa ka babay nga grabe ang antos ani kay ngano paminaw nato ang iyahang kwento. Matod pa sa iyang suwat, dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Huwag ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawag lang ko sa pangalang Angeline. Minyo na ko, Mommy. Duha ka buhok akong mga anak. Ug pulis ang ako ang bana. Gusto lang na ako isugilon sa imuhang programa kining akong sitwasyon karon. Estudyante pa lang mi sa ako ang bana, Mami. Mag-uyab na kami. Hangtod na nakagraduate mi pareho sa kolehiyo, hangtod pareho kaming nagtrabaho. Iadtong higayuna, ulay si bisan kinsa nga pwede nga magbulag sa amua. Gani man, ingon sa ako ang papa, kay pulis naman kadto ang ako ang bana. Ay pagminyo og pulis day. Kay maglabadra ang imuhang ulo. Dili na ko gusto nga gipadako ta ka nga malipayon. Unya og inigmaminyo ka, magsigi na kaghilak tungod kay wa ka malipay sa imuhang kaminyoon. Pero nakaingon ko sa ako ang papa nga dili tanang pulis pa parehas. Siguro kanang mahibaw animo nga ubang mga pulis, mga pilyo. O unsa pa ang imuhang ginadilian sa ilaha. Pero lahi ang ako ang bana. Kay ni adtong higayon na Mami Joy, dili gyud may mapugngan. Og kabalo ko nga, kabalo ang amo ang mga parents nga bisan og dili pa may kasal. Talagang ginasalig na namo ang among kaugalingon sa usag-usa. Maoto nga, naghilumi nga nagpakasal sa civil. Kay para dili na mima pugngan sa amo ang mga ginikanan. Maoto nga, naabot ang higayon nga nabuntis ko. Wala gihapay kalibutan akong mga ginikanan nga kasal na kami. Perting sukuan nila pagkaibalo nga nabuntis ko. Gatag daw ko og kaulaw sa pamilya nga nagbuntis ko nga dili man kuminyo. Kay bisan tuod og nakasal mi pero wala gyud mi nag-ipon pa. Magkita-kita lang mi kung mingaon mi sa usag-usa. Maoto kay nabuntis naman ko. Ingon sa ako ang papa nga kinahanglan ipatawag. Kay aron ipakasal kami. Muto ako siyang lang giingnan nga ayaw ninyo kabalak eh kung kasal ra ang inyong problema. Kay dili na mo ni buhaton kung dili pa nga gimahal na mo ang usag-usa. Maoto, patod pa nila dili pwede nga dili mo makasal. Among gitapok ang among mga ginikanan o dito among gipakita sa ilaha nga duha na may katuig nga kasal sa civil. Og dako nilang katingala nga wala gyud sila nakabalo. Amo pong gisulti nga tungod sa mga intervention nila nga dili maayo. Mao nga gihimo namo ang pagpakasal nga sa hilom. Og dito nagkasinabot ang mga ginikanan nga ipakasal kami sa simbahan. Kay mga sarado, katoliko ra bagayod ang amo ang mga parents. So wala kami mahimo kay sila man gyud ang nangita og paagi. Maoto mami nga nakasalmi sa simbahan. Dayon, nangita kami og marintahan para among puyan. Ang pareho namong mga ginikanan nag-offer nga okay raman nga dili ang muhawa sa balay. Pero gusto gyud namo nga makasarili, bala nang magrenta usa kami. Tungod kay kinahanglan pod mi og privacy. Og nagbaton pod mi og kaulaw sa among mga ginikanan. Maoto nag-apply mi og housing gamit ang amo ang pag-ibig. Nakabalay mi. Gipalig-on namo ang balay. Nakapalit mi og mga gamit og sasakyan. Malipayon kaayo ko, mami. Og bisag gamay. Wala gyud ko naguna-una nga maabot sa punto nga magkaproblema ko sa ako ang bana. Gwapo siya. Labi nagmakayuniforme na. Bisan og bana na nako siya. Grabe. Obati lang gyud gihapon ko og terrible nga pagkaibog sa ako ang bana. Hangtod nga danduha na ang among mga anak. Galuya na ang ako ang bana. Dili na siya karenyoso. Sama sa una. Usahay ako na ang mag-una-una. Pero muingon siya nga, kapoy, pasagdan ako sa una, pero sa makadaghan ang higayon. Dito na ako nagreklamo. Dili lang man ikaw ang nagatrabaho, di ba? Kapoy pud ko, pero responsibilidad man nato sa usag o sa kaningang butang. Kaya ko mami nagatuo nga, ang sex or make love, nagapalig-on gyud na og relasyon. Kaya ang ato ang mga pagbati, maumangkad to ang kagawasan na mag-make love. Maoto, hangtod nga gibati na ko og duda. Nga ang ako ang bana nga halos gabi-gabi eh. Mag-make love sa ako ah. Maabutan naman og sinima na. Duha ka semana. Di naman manghilabot. Og didto na kauna-una ko nga. Basig adunay milagro nga gihimo ang ako ang bana. Ilabi na nga na-promote. Sama sa mga ginabuhat sa ubang mga asawa. Pagsiki kong pangutana. Paabot na sa punto nga singkahan ako niya. Nganong sikig pangutana. Kung gusto ko daw, di na siya mo trabaho. Sa balay na lang siya magpuyo, kay sige na lang daw kunong kong pangutana. Pauto kay wala na ko nakaantos. Naguli ko dito sa ako ang mama. Dayon akong giistorya ang akong mga pagbati. But in fairness, si mama, giingnan gyud ko niya, anak. Dugay-dugay na baya pod mo sa imong bana, pero karon lang gyud ko nakadungog na nagreklamo ka. Dili gyud ma perpekto ang ato ang relasyon sa ato ang bana. Og dili pod sa tanang panahon. Naasagana ang ato ang bana para sa usa ka butang. Og usa pa, mintras nagkaedad, nagabawas gyud ng pagiging karinyoso. Murag natauhan ko, makaingon ko nga, basin tinuod si mama. Kay siyempre, sa edad ni mama, senior citizen na, grabe na po siya og mga kaagi o karanasan. Maoto nga medyo naglaylo ko sa sigid pangutana. ginaati man na lang yun nako og maayo ang ako ang bana. Siguro nalipay siya nga dili na ko magsige og pangutana. Medyo nabalik nang twice a week nga nag-make love me. Pero dako kayo ang problema, mami. Mga 2 months, 3 months, gibati na ko nga naayamoy ulain ang baho sa ako ang underwear. Langsa nga wala na ko maagian o naranasan sa pipila katuig nga mag-asawa kami. May adtong mga panahon lang nga nagbago siya. Dito na ko ito na nabatyagan, nabatian, naramdaman na masama ang amoy. Kaya bisan og maglingkod lang ko, kung makabukaka ko bisag ginagamay, manimaho ang akong atubangan. Wala ko nagsaba kay ulaw kaayo. Naghulat ko nga makabudget ko para magpa-check up. Og niabot ang higayon, nakakwarta ko. Naamang ko igsuon sa Cebu. Akong gitawagan akong ate. Inako mo anak ko di ate. Mag-unsa ka. Pa-check up ko ate. Mauto pag-abot na ako, gisugat ko sa ako ang ate sa airport. Og nagdiretso gyud dayong kasa doktor nga akong gitawagan. Kay maulaw ko diri sa amo ang magpa-check up. Kaila ang mga doktor sa ako ah. Din ako gusto nga mag-leak mong unsa man galing ang resulta sa ako ang examination kung nganong baho ang ako ang kinatao o kanang maggawas nga magpabilin sa ako ang underwear. From airport to hospital, diretso ko sa OPD. Nagdali-dali unta ko pangita og CR aron manghugas kay maulaw ko kay parte nang bahua. Pero giingnan ko sa doktor, no, ayaw. I will examine you as you are. Maotog pa higda ko niya. Dali ra kaay ko niyang murag dili maayo ang iyang nakita. Tapos maayon maodayon to. Gidala dayon ko sa pikas room. Gipabanyo ko. Tapos gipap smear ko. Tapos giingnan ko niya og balik ka ugma. Kay naa ni resulta aning mga nakuha namo sa imuha. Og didto mami, pagbalik nako pagkaugma, ginakulbaan gyud ko. Kay nakita nako sa naong sa doktor nga may something gyud nga nakita sila sa ako ah. Kay makatingala gud kaayo nga anong kabaho man gyud. Pagadto nako, "And siya, Mrs. Unsay trabaho sa imuhang mister?" Giingnan ako siya nga, "Pulis po ang husband ko." Oto ingon siya nga inaot nga dili mahimo ninyo nga away kani nga mga pangitabo. "Ngano di ay dok?" "Siya na kay tulo." "Inakon sa na siya dok?" "In siya posible nakuha kanini mo sa imuhang bana. Kay kung halimbawa mo gamit siya og mga babaeng bayaran, bisan og dili bayaran kung lain-lain nga mga babae, pagkatapos gamiton kaniya, naagyod na siya yung mga bilin, amo ay hinungdan nga matakdan ka." Ipainom dahin ko niya og tambal. Maay inumon, maay isuksok sa atubangan, suppository. Grabe, mami, kay isa kabulan yun na gamutan. Mutain ako, Dok, grabe, isa kabulan yun. Siya humanag yun na. After 1 month, mubalik pag yun ka, ana, dari sa ako, ah. Kay eksami na pod ka. Ayaw na ibali wala. Kay dili makaayo para sa imuha. Ayaw yun pagpagamit sa imuang bana, sa imuang pagpauli. Naa kay mga record, tagaanta ka sa mga result. Dili yun siya pwede mamakak. Og ingnon yun nimo siya nga magpatambal siya. Otherwise, useless ang imuang pagtambal kung magpagamit ka niya. Nga matakdan ragihapon ka kung di siya magpatambal. Primero, wa man po dyan ang hangyo, gipasagdan rapod na ako. Pero mga tulo kaadlaw, gikan ko sa Cebu. Giingnan ko niya, wa ka gimingaw sa ako ah. Bila kaadlaw ka na wala. Giingnan ako siya, wala man. Okay, ragod o wala, wala na tayo kontak. Maglisod ko kung unsaon pag-istorya sa iya, ha? Mauto nga. Ipaserox na ako katong ako ang mga record sa ospital. So ako ang check-up. Dayon, gibutang na ako sa iyahang sakyanan. Sa lingkuranan. Sa driver. Kay pagsulod niya, makita gyud niya. O wala ko nasayop kaya ako manggitanaw sa dihang mulakaw na siya. Wala siya ni Dayon ning balik. O gibit-bit niya ang papel. Yan siya maoban ni Anggi at Tony Mugsibo. Inako o, maog yun in town. Pagkawala kay Kaluoy, o di ay nga nagbago ka. Tungod kay mambabae na di ay ka. Pero unsa iyang gitubag sa ako, ah? Unsa? Ayaw ko ginana, ah. Kay dili ko cheap nga pagkatao. Inako, ah. Dili pabitaw ka, chief. Kay sarahento pa lang man ka. Nahilom siya. Og may hawa pod ko. Naglakaw na pod ko paadtog trabaho. Dayon ako siyang gilingi. Pagpa-doktor. Pakit ako sa resulta. Kay kung dili, dili ka na pwede nga mudulog sa ako, ah.

O giingnan ko niya nga dili na daw mausab. Dili na gyud daw niya balikon. Mamatay na daw siya kung utruhon pa niya. Kay grabe gyud po daw ang niyang gigbati nga kahadlok. Watch out, magdahom. Nga main ato siya. Kay og wala pa daw ko naigo. Dili siya makabalo. Although, naaday mga pagpangatol sa iyaha. Pero wala siya maguna-una nga sakit na di ay kadto. So, naayo siya, mami. Hangtod ang clearance sa doktor. Ipakita niya sa ako, ah. Og ingon man usab ako. Dili malikayan na ilawas nung panginahanglan. Naghangyot siya sa ako, ah. Pero, unsa mang hitabo, ah, mami, nga. Padlock naman ko magpagamit sa iya, ha? Nawad-an na pod ko ugana niya. Bisan tuod-og, gikinahanglan usab na ako. Pero gipraktis na ako nga pungan ang akong kaugalingon ug ang akong pagbati. Tungod kay dili na nako gusto nga mahulog pa ko sa maong balatian. Grabe ang iyang pangamuyo. Wala na. Okay na ta, magaling na tayo. Pero giingnan ako siya, oo. Kung naayo man ang atong samad. Pero dili gayod na to pwede mapapa kaning uwat na dagapapilin. Ug sa tanang panahon nga makita nako kining akong mga tambal nga nabilin. Mahadlok yod ko. Kay nagpalit mang gud ko og tambal nga sobra, mami, kay basin unya og mobalik. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga at least alam ko na kabalo na ko kung unsa ang tambal nga akong inumon. Maokin ang dako nako nga problema karon, mami. Dili na ko ganahan nga makipag make love sa iya, ha? O giingnan ko niya. Gibaharan ko niya. Nga kung dili ko niya mapasaylo og kanang buo nga pagpasaylo yun. Matod pa niya. Basin ko na mabungkag ang amo ang pamuyo. Siyempre, kinsa bagoy asawa nga gusto mabungkag ang pamuyo. Para mangkod sa ako, ah. Murag dili gyud sapat ang mga pagpangayo og pasaylo. Sa iyang pagpanloko sa ako, ah. Pagpasakit sa ako ang kasing-kasing sa akong pagbati. Na nahimo na akong sakit ang iyang paglimbong sa ako, ah, mami. Ang problema na ako karon kung unsaon nga makawala ko sa akong kahadlok na magpagamit sa ako ang bana tungod sa ako ang gidangatan sa iya, ha? Palihog, mami, tambagi ko. Unsa man ang maayo nga buhaton. Pero sama sa akong giingon, walay asawa nga malipay nga mabunggag ang iyang pamilya. Pero unsaon ako pag-overcome kaning sitwasyon ako karon sa ako ang bana. Nagkarami bang gayod ang kahadlok na akong ginabati. Kahadlok ko sa tanang panahon na hangyoon ko niya. Kaya nga akong huna-una dayon nga magsakit ko, magkasakit ko. Hinaot pa unta, mami, nga matambagan ko nimo. Dagan kaing salamat sa paghatag og higayon sa ako ang kaagi. Dagan kaing salamat og dinhinalang kutob kanimo matinahoron, Angeline.

0: 42 minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Thank you for watching Batang QC. Pa-shout out to Mommy from Commonwealth Quezon City, Davao City. Ano daw? Pa-request ako ng song I'll Always Love You. And also from North Sambitol, magandang hapon po Mommy. Pa-shout out po watching from Tunggol Dato, Muntawal, Maguindanao. Watching from Tunggol Dato, Muntawal, Maguindanao. Ayun. Si Chokabuling, thanks po Mommy. Eugene Hestat Oyas. Shout out Mommy sa Tanang Naminaw sa Joy FM dari sa Barangay Bagumbayan. Ogang Lennon nga naglaba, ogang Arth nga nanguha og butong, og daghang salamat sa imuhang gihatag nga blessing dari sa amoa. Ha? Kanos asa? Anyway, thank you. Rentren Patricia Donato, pa-shout out Mommy dyan sa Angel Beachy Boy Rice Mill. Magaganda ang bigas nila. And also, maayong hapon, Mami, from Vilma Mandagyo. Maayong hapon, Mami, Joy, greet lang ako sa ako ang mga egsoon, si Jenna Ligod, Hilda Dunggon, Dondon Mangaliwan, Edita Paraiso, o sa ako ang mga anak, si Dennis Miracle, Jeremiah Mandagyo. From Vilma Mandagyo, na taga Tubaon. Oo, Kangusan, Tubaon. Salamat, Mami. And also from Villasita Kaligonan, thank you for watching. Lin Yang Lin, good afternoon Mommy, watching from Matalam, Kilada. Pa-shout out mo naman kami na si Tanggol sa kapitbahay ko na si Jean Tambilina at sa akong banang babaero. Ay, na si Salim. Salamat po, pa-request ako ng song. Halaka, baka matulad ka sa letter sender. Ayan, pa-request doon siya ng song, Hindi Ako Katulad Niya. Ayun, from Lin Lim Salin. Ayun, Jolliver Juanites, Mommy, great na ako asawa ko, nag-work Manila, from Tata Juanites. Junior Malintan Maglintang, good PM. Annalyn Adolfo Tapioc, Mommy, good PM. Pa-shout out po sa mga kasamahan ko dito na nahikinig ng Dear Mommy Joy, sina Aiza Buenafe, Nora Bel Delo, Nana Segunda, especially kay Alia Buenafe. Request po ako ng song Lapit by Yeng Constantino. Thanks po Mommy, watching from Barangay Kigan. Samra Makapindig, maing hapon Mommy Joy, pakigreet naman po kami dito sa Kibayaw. Carmen, na always nakikinig sa iyo Mommy, sa mga anak ko. Ayan, nakikinig din sila, si mga anak niya na si Sheka Amer Almashed, sa Laika Sheni, especially sa pinakamamahal kong asawa na si Miss Samra. Ayun, TY Mami. Roniel Kasawitan, Omani Kasawitan, thank you for watching Roniel. Ano na ako nakita si Roniel, kumusta naman kadong? And also Mariel Jean Antolo Gronio, maayong hapon Mami Joy, shout out Mamay Devian Dolores Bugsad Logronio, Kuya Erwin Mapayo, Ate Logronio Family, Kudada Family, Mamparo Family, May Nagot, Mabaslay Family. Salamat Mami, taga Santa Fe. Albanugan, shout out Mami from Davao, IB Miss Kala. Hello po Mami, shout out sa ako ang bana na si Daniel na amping sa iyang biyahe ug sa akong anak. Thanks po Mami, watching from Kibudungan. Ayan, Jude Facondo, Mami, good afternoon, shout out the Resitio Katigod, Barangay San Pedro, we miss you Mami. Thank you Jude. Pawin Manlangit Dawin, shout out Mami from Davao City, greet ko mga Pawin family, Panlaisan, shout out sa mga taga Panlaisan Mami, God bless. Samra, tapos na ni kay Pisukan Angelica, shout out po sa ako ang love na si Rodel Madanlo, pag-amping always love. Salamat sa pagbasa Mami. Marites Diano Omani Vlog, good afternoon Mami, mainit-init na hapon nga di Pantoyan, miss you Mami. Please pakitugtog ng sonata na miss na kita. Please Mami, salamatay. And Wendell Resalado, shout out watching from Salingsing, Annabelle Amabel Magpet Cotabato. Maumpid Ricky, shout out Mami Joy, dari sa Taukanga, San Yejo, Shout out mami from Bacoor, Cavite. Pag-greet ko sa ako ang papa dyan sa poblasyon Matalam. Si Tony Antilino, mami. Salamat. Jemboy Galan, Kasli Pangilidan, thank you for watching. Enriquita, Masunag, Samra Makapindig. Ayun, balik-balik ni sila. Jemboy Galan, Liza and Ayuban, mga naka-live po sa ato agaron. Thank you so much guys sa pagtanaw sa ato ang live. Wala lang usa nagpakita si Mami karon ha, kay hindi pa kaaya-aya. Oo. Na naningkamot lang gid ko nga makatingog karon kay na miss na nako nga mo istorya, kabalo ko gahulat mo sa ako at syempre na miss ko rin po kayo mga ka-joiners ha. Excited ako palagi sa mga message ninyo. 48 minutes na po makaraan ng alauna, balikan na po natin si Angeline, ang ating letter sender. Nako Angeline. Kung sa bagay, hindi lang naman pulis ang nakukuhanan ng ganyang sakit, no? Hindi natin nila lahat ang mga pulis. Oo, yung mga pulis lang na mga matulis. Alam nyo, ang sakit, labi na sa mga bana nga nagapaminaw karon, no? Sa amo manggun nga mga babae, sobrang sakit pagka may third party. Kadalasan ang tanong, bakit? Ano bang meron siya na wala ako? Although, marami talagang pagkakaiba. Pero, sa ngalan nga, pinakasalan mo, asawa mo, kasi sabi mo mahal mo, tanang mga promises, gibuhian na nimo sa iyahan, hindi nimo siya pasakitan, and yet, pag-abot sa panahon, unsay imuhang gihimo. Hindi po laruan ang damdamin naming mga babae para sa mga bana nagapaminaw. Hindi laruan. Isipin ninyo kung unsa ang inyong mga panginahanglan, ano ang mga pangangailangan nyo. Ganon din kami. Kung tutuusin, mas magaling magtago ang babae kaysa mga lalaki. Mas dali ramo masakpan kaysa kung babae ang magtago. Minsan kadalasan lalaki talaga ang nauuna. Og medyo mubo ang panghuna-una sa babae mo, tumubalos. Kay ang huna-una maurotay tambal nga maka-move on siya sa kasakit nga gibuhat sa iyahang bana. Although moingon pod ko nga dili man Kristo ang inyong bana. Diba? Gadi gyud ba kasala. Pero kanang maabot na sa punto nga pati ang ato ang pagkababae, ang ato ang kinatao, pati atong health maapektuhan na tungod sa kababaero sa imuhang bana. Murag, that would be another story na. Ibang usapan na yan po. Sobrang napakasakit. Oo, sige na, hindi perpekto. Pero naman, samang kakinsa man ang mga babaeng imuhang ginatira diha, na nangatol na ng imuha, hindi ka pa rin na-alerto, tapos ginagamit mo pa ang asawa mo, lalo na kung gumamit ka, tapos gumamit ka rin kahit anong hugas mo yan, pagbuga. Kay ka ng lalaki mo buga, pagbalik ana, pagangat, naanay mauban. Kung asa na nimo gipaslak, so mauto, tapos pag uli nimo, para lang hindi ka madudahan ng asawa mo, titirahin mo rin, kawawa. Yun ang mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit. Yung mga asawa, yung mga babae, yung palipat-lipat ng babae. Kaya kayo mga babae, mga asawa dyan, wala naman talagang ibang amoy sa katawan ninyo. Tapos bigla na lang may nag-iba. Malaking na ninyo dayon sa doktor. Ayaw mo kaulaw. Marami akong naengkwentrong ganyang mga problema. Mayroon pang husband na masuko pa. Nganong ako? Siguro ikaw ang nanlalaki. Bah, mas lalong masakit yun, ano? Kana bang ipahid pa sa imuha? Ang ihang kahugaw nga gibuhat, ikaw pa ang kasadun? Ikaw pa ang may kasalanan ngayon sa mga kagagawan niya? Para lang magmalinis? aba, anong klaseng asawa yan? Ang pagkaalam ko, ang misis, ang wife, pinoprotektahan po talaga yan ng husband para hindi masakitan. Pero unsaon man nato, Angeline, nahitabo naman. Pareho kayo dumaan sa doktor. And thank God dahil gumaling kayo. Pero ang sinasabi mo sa akin, ayaw mo na masira yung pamilya mo. Pero sobrang trauma rin ang naranasan mo. Natutrauma ka. Natatakot ka na magkasakit uli pag gamitin ka ng asawa mo. Ito kasi ang sasabihin ko sa'yo. Tama lang naman yung gusto mong hindi masira ang pamilya mo. Kasi nga, sino ba naman ang asawa na gugustuhin na mabungkag ang iyang pamilya, na apay duha ka bata, yung responsibilidad, di ba? Yun nga lang, kausapin mo ang asawa mo na pinatawad naman kita. Pinatatawad kita. Dahil gusto kong protektahan ang marriage natin. Ayokong masira yung pamilya natin. Pero dahil sa trauma na pinagdaanan ko, bigyan mo ako ng sapat na panahon. Huwag mo akong madaliin. Dahil tuwing gugustuhin mo ako, na uunahan na ako ng takot. Dahil sa nangyari sa akin na nagkasakit ako dahil sa'yo. Siyempre sasabihin niya, gumaling na ako. Pinatawad mo naman kaya ako. Kailangan kita, mahal kita. Kung papaano siyang nagmamakaawa, ganun din ang gawin mo para sa pangunawa na kailangan mo. Sabihin mo, yun naman ang dahilan kung bakit I'm still here. Dahil mahal kita. Asawa kita. Ama ka ng mga anak ko. Pero nakikiusap ako. Not now. Bigyan mo pa ako ng konting panahon para makondisyon ko ang sarili ko na okay na talaga tayo. Kausapin mo rin siya na huwag mo akong madaliin. Kasi, Angeline, may pangangailangan ng tao. Alam mo yan, di ba? Sabi mo, ang pangangailangan ng lalaki, ganun din ng babae. Ikaw kaya mong tiisin. Baka siya hindi niya kayang tiisin. At dahil sa nature ng trabaho niya, malapit siya sa tukso. Lumalapit talaga ang tukso sa kanya. Baka dahil sa hindi mo pinagbibigyan, baka matukso na naman. Kaya, conditionin mo ang sarili mo na okay na kayo. Magaling na kayo pareho. Kasi yung iniisip mo sa kanya, natakot, pwede rin isipin niya na baka mayroon ka at mahawa din siya ulit. Kahit na nanggaling sa kanya yan. Kaya, pag nag-uusap kayo, yung pag-uusap na may puso, hindi idinadaan sa away. Para bumalik yung dati ninyong feelings sa isa't isa at mawala yung takot. Yan ang gawin mo. Sigurado ako dyan na magiging maayos din. At kapag ka nagpatawad ka, at muli kayong nag-contact, huwag na huwag nyo nang pinag-uusapan pa ulit yung mga nangyari na, yung mga gumaling na. Huwag na huwag nang babanggitin Dahil tuwing babanggitin ninyo yan, magiging fresh yung mga pangyayari at hindi kayo makamove on. Kasi kapag pinatawad mo na yung isang bagay, huwag mo nang ulit-ulitin, huwag mo nang paulit-ulit na sinasabi kapag nasasaktan ka. I'm sure na magiging maayos din kayo ulit. Maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa at hangad po ni Mami na maging maayos ulit ang inyong pagsasama. Mag-umpisa kayo muli para sa tunay na pagmamahal na inyong nararamdaman. At sana maging maayos na ang lahat. Maraming salamat. 5 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Paalala muli sa mga mami, dapat nakapag-kidiyaki vitamins na po si baby. Oo, kasi si baby pag nakakidiyaki vitamins, ganadong kumain yan, masarap ang tulog, magligon ang iyang bukog, pampabright, pampatangkad, at hindi basta-basta nagkakasakit si baby. Try nyo lang mga mami, kidiyaki vitamins po. At kung may mga kapamilya kayo na may mga rayuma o arthritis, Belonga Gold po. Kung namaga na, di na makatayo, di na makalakad, 2 sa umaga, 2 sa tanghali, at 2 sa gabi. Sinisiguro ko po sa inyo, gagaling at gagaling po talaga yan. Kasi ang Belonga Gold ba, maganda rin yan sa mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan. Effective po na siya. Kung gusto ninyo maprotektahan ang inyong kidney, na ang ato ang Yaki Herbal Capsule. Maayo po na siya sa UTI kung wala mo iblumiya sambong. Ang ato ang liniment oil, kinaham ang gyud na ninyo, kinaham sa kadaghanan, dili gyud na siya mawala. O ingon man ang ato ang mga sabon, nga tininuod kung unsa ang naa sa ato ang sabon. Ha? O siyempre, ang ganado capsule o maarangkada po, mga ka-joiners, salamat sa inyong mga pagsalik. Mabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Mga ka-joiners, wala na po tayong oras para po sa lahat ng ating mga ka-joiners na naka-live karon. Thank you so much. Pero tingnan muna natin kung sino ang may kaarawan po ngayon, mga ka-joiners. Ano po? Kasi minsan hinihintay din ng ating mga ka-Facebook. Oy, birthday ni Hilda Turibiano. Happy birthday, Hilda. Nagkita mi ganiha, wala yung istorya. Happy birthday, Dang. And also si Jason Gambong Basingan. Happy birthday. Bibi Maganda Mamusog. Donessa Chavez. Andang Budadong. Jomard Pagsak. Marlene Gudyo. Francis Kete. Happy birthday. Maylan Madanlo Kalingunan. And Jasia Sofia. Happy birthday. Jolielin Bantayan and John Mar Parason Sumating, happy birthday. Nerinel Ligasan, mauha na ang mga pipila sa mga naga-birthday karong adlaw. So happy birthday po sa inyo and happy anniversary din po sa lahat na may mga sineselebrate po na anibersaryo. Okay, so mga ka-joiners, wala namang yun tayo oras. Daghan kaing salamat sa inyong pag-uban kay Mami, sa tanang mga taga Davao Oriental, nga nagkasunod sa 105.7 Joy FM, o ingon man ang 102.3 din sa North Cotabato, o ingon man ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. Murag brown out yata sa Misamis Occidental sa pagkakaroon, no? Dito sa may nahimutangan sa ato ang transmitter. But alam ko na may mga nanonood din po sa atin sa live. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng ating mga ka-joiners na sobrang nagtitiwala po sa ka-epektibo sa ato ang mga produktong Yaki, sama sa Kiddy Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, sa Belonga Gold ni adtong adunay mga rayuma o arthritis, kung kadtong nagagustong aktibo permi ang ilang lawas, nagamaprotektahan ang ilang kidney, o ingon man dili sila prone sa UTI, ang Yaki Herbal Capsule po. O siyempre ato ang mga kape, o mga sabon, o ingon man ang ganado capsule, mga ka-joiners. Naaka na sa mga butika, dool sa inyo, o pwede po na ninyo orderon sa Shopee. Pagpapatuloy po ni Pamelo Joy ang ating programa, mga ka-joiners, pero huwag po tayo talagang makalimot na laging magpasalamat anuman po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Nagawa natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti, at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nagiiwan po sa inyo ng isang napaka-init pa rin na hapon dito po sa Kidapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan, ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, na mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kaay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay, mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones, dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods, mga higala. Dili kasabot ang magsasala, ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timan igyud ng Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayo gyud kay kung aduna kay nay mga bukol-bukol og kanang mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, na maga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuha gayud dayon ang pag-inom og Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, makaingong gyud kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang moingon may sa inyo mga higala nga, sulayi ragod ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante na aduna kay Bilongga Gold matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila niini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake, hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gyud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Dunay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oo, mauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Dunay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Adunay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dini na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:33 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Vivian Labawan, Latimbang Lucero din ha, nga side, ano? Kumusta, kumusta ang hapon po? And maying hapon. Hello, pag-greet kay Mama Lilia Latimbag, diha sa Barangay Gubatan Magpet, nga pirming na minaw sa atong programa. Matag hapon, and the request ng song, Ikaw at Ako ni Moira. Watching from San Andres, Catanduanes.

yun, pa-play po ako ng song Huwag Ka Nang Umiyak ni KZ Tandinga. And maying hapon kay Samra Makapendig. Shout out sa iyang kaibigan na si Paring Mama na busy sa textmate. Okay, na pala textmate. And hello din sa Makapendig family. Maayong pagpaminaw, Inday Samungaing Madianda. Maayong pagpaminaw. And hello kay Janeline Dagansilong Pingon. Shout out sa iyang mama o iyang manghod na naminaw. Paplay ng song, Lead Me Lord, Thank You and God Bless from San Isidro, Manay.

Okay, and good afternoon kay Marlon Salmorin. Samon, shout out sa Benedicto Cañete and Cañete Elsa Cañete dira. Sa iyang anak na si Melissa Gabriel. Pa daw natulog. Listening from P3 and New Bohol. Ayan, hello po, maayong hapon. Hi, Abby Agel. Abby Agael, maayong pagpaminaw po. Dwendel Resalado. Good afternoon. Request ng song, Lason Mong Halik. Thank you so much po. Ngayong hapon, Mommy Joy, pa-play po ako ng song Ika'y Babalik Pa Ba ni Ajuris. Sana po ma-play. Thank you so much. Okay, alas 2:35 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakiliniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na taging manggut ni nya maayo to siya din. Ako ganing mahikap og gahi mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung gumay baho sa yaki. Sana simuta gud ko humot kayo di ako din gitistingan nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko ay tulungan tambalan ako akong kamot. Mami nyo'y naayo.
2: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
10: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
11: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
10: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
11: Oh, dan din na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
10: Aw, ayo paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
11: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
10: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
11: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
10: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
11: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
10: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
11: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
12: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 5 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uba na launa hanggang alas 2 na kakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you, thank you. Susunod na po ang programang Afro Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siya sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Ibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahuna, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh. Kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients, makuha nato sa atong mga ginakaon. Busa kinahangla nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule, maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients, og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo kinit maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, o sa kaklase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka capsule sa yaki. Kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Humani ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, upag ba ito ko narinig ko yung Yaki Capsule. Nung nag-try ako sa isa kapad, nag-inom na po ko 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbalik.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magilagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dalang Yaki Oil Pod. Ang mga gina-plus na yun, may trabaho sa bukid. Dahil pagagabi eh. Dami man ako kaminaw kasi makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mga labas ba?
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang. hanggang sa susunod nating programa. Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga maoy makapakusog sa immune system og resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na, mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag-adlaw, ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy og ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayod nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Suspastilan karon 7 years old na sila. Kana siya. Paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlock me nga. Basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured ka ayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bitaw, na problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. Oh, inato, isunod nato ang kolon. Oh, Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkidi yake vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, ano, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili gyud siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataan nga magsakit. Atong paminaon ang mga mensahe sa mga nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Bright ang tulo kapag umangko ni Rian Pat nga sila Erica Jane Eritz Nicole o Jane Mitscale nga taga-Tungawan Zamboanga Sibugay kay Kini Yaki ang ilang vitamins.
4: Baby pa ko sila, magiging pa ilang gusto ko ate yung Kini Yaki vitamins o ilang kabuhon po kay kanang baby soap.
5: Ano sa pa-epekto po sila sa Kini Yaki vitamins?
4: Kuan, kalaw na yung ramaunol. Kini Yaki, Ow!
6: The best of me.
1: Uy, ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mala siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balayba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo na makusayin mo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Pepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imong buhaton, pre? Sus, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bultong ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod na bita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamimu ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano mangkot akong manghod sa nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves all.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako. Pala dito ang itong dito na ako. Nangisagay dugo ko. Kung di matinagod ko, sinasanan ako ang pinagod ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kaadlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Ops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinod niya si Priya kay

0: ako bang anak ko, naghanti siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan pa ako anak, ang sabon niya, kaya tapos ipaitan po na kong siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasa na yun, na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun ang niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa aran ako to siya pagbutang.
1: Yan ang Yaki Herbal Oil o Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Ay,
5: unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaway makapildi. Suway ragod ninyo, aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaonon kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna kamay mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya gim na nako Yaki Herbal Capsule pagka duha ka adlaw naayog gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa o atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule, nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Erihairni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list, tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy, kanang naihubag sa ako ang ulo.
3: O sa hinong dala itong hubaga?
4: Ha?
3: O sa hinong dala itong hubaga?
4: Basta, akong gimnan og Yaki Capsule, kaya akong gihaplasan og Yaki nga Herbal Oil.
3: Unya?
4: 2 days lang, naghinahinay na siyang kutos.
3: Asa napit na sa iyo ang ulo?
4: Dira sa may, napit dito sa parang alimpulo, kaya...
3: Kining, gato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang ko yan, Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kalit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya ko yan, Loy, magbasa. Kaya kung diin lang sa... Yaki Capsule niya, kung gitlasan sa Herbal Oil, salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwanto, dili po to siya ka ng pigsa.
4: Ang but, Kuya Loy, wala po kakuan.
3: First time ni mo to na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa kayo niyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, Liz. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Okay, bye. C-H-I-K-I-Y-A-K-I.
2: Mao kadto Mami Joy sumili sa Iri Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, digama sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ka isa, usupod mukaon. Kaya ka ni isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, sa imo na ko, sa hangalan ako mahap, sa imo na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyadto ko sa amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Eh, kuya, wapod ni mo, pre. Sa amo ang girlfriend balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang taasa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay! Burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamyan akong bitin.
4: Basta, Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana pa yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karon natingala man siya nga pre, trap digid ka ng gawin ba, kadlaw ba kay pagkagaadlaw. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo ka magrelax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay nimo sa iya
9: ganado ara sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
11: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya, dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una di na amtugot akong bana kanang giamnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangol. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis mang ko. Mapod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntara, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Evening Joyride. Evening.

0: tay, kuya, wah, tong among exam na mo gani ha. Mura man tong pareha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman dahil na, kung sa dito?
0: I got zero, tay.
2: Basta, Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rama ng inyo ka, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatay ko masaya?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre-testing ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan,
4: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy
9: mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
4: the best of me. Call me Chiki Yaki.
1: Dinhin na lang takotob, ha? Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, paimno na ako, humanin na sumahaw, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, oil.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Asa naman tong pusporo dire?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga. Pwede na akong ipang-atuloy ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: los terroristas.
1: Nga tinig na nga bayan, adlaw kita karon ng Martes, unang adlaw. Para sa bulan po sa September karong 2026, daghang maayong balita karong mga higala. Sugda nato ang atong adlaw sa maayong balita. Nakampo na baka. Muna yung pinakaunang maayong balita mga higala. Higayon sa kahitasan. Og holiday. Pero special working holiday ang gideklara mga higala sa gobyerno isip pa pag-selebrar karong adlawa. Sa Kalibungan Festival, magtigom takaron sa Kalibungan.
2: Ang musikang nagpapatulog sa mga bata.
1: 112 years na ang probinsya sa Cotabato mga higala. O ganitong nilabayng adlaw, tong launching August 26 gi pagayon po tong Kaburungan Festival no. Atol sa pag-able sa Kalibungan na festival ang week-long celebration. Murganos gahapon ra man to. Ah. Pahamo na leron. Last day day karong adlaw. Ano? So anyway, doon na pahigayon mga higala itong mga kaigsuunan kay karong adlaw gideklaraman isip special working holiday ha? Special working abin ninyo way trabaho. Ibig sabihin buot pa sabot lai trabaho pero special working holiday doon ay additional nga unsa ba na 30% basta local mga ingon na nga declaration, no? Ilaw mga higala dito sa Republic Act number 10777 ang mataga unang adlaw sa bulan sa September gideklara isip special working holiday tungod sa pag-silibrar mga higala sa Kalibungan Festival. So, mauna siya. Oo. So, anyway, kaya dapat yun mag- enjoy ang tanan mga higala karong adlaw sa Kalibungan na festival. Unya tumakita nakatuli kadlawon pa kaganina no nagsingabot na ang uban gabi pa naa sa Capitol Ground mga higala at especially ato mga estudyante nga musalmot sa ginlain nga mga aktibidad. Bisitaha po ninyo ang inyohang mga booth no sa ginlain nga mga munisipyo, 17 ka mga munisipyo o usap sa kasudad dere sa probinsya sa Cotabato. Good morning, Pangil Bay. Good morning, Misamis sa Occidental. Kumusta man ang atuang buntag diha? Ato mga kaigsuunang mga mangingisda o mga mag-uuma. Kumusta man? Panghinaot sa kanunay mga higala nga at least sabisan pag unsa mga pagsulay nga nag-aabot, no? Salig lang gyud kanunay sa kaitas ang tawag lang kanunay. Kaya nga tong mga kaigsuunan nga mga mangingisda mga higala, medyo mabalaka basta kanunay init ang panahon, pero at least dagat mang kadaghanan diha no, bukana. Diha sa Baroy, diha sa may Lala, padulungad to sa Aurora kay mga Daplin ang Daplin napay party sa Aurora no, kanang Daplin's bye-bye. Mo na mga igala o usab diha sa Katiil, diha sa Karaga, labi na sa may Mati, amping gayod kanunay no, paningkamot nga itong mga kaigsuunan ng mga mangingisda, mga mag-uuma. Ang paningkamot daw, pati panigtiil. Sa probinsya sa Cotabato mga igala, ang ampo sa mga kaigsuunan, mga mag-uuma, muulan na! Dito sa kauluhan sa Manila, undang ng ulan! Naunsa na ning kalibutan! Pero usaray klaro diri para sa kuha mga higala, gibutyag sa sa kinaiyahan ang kamatuuran, grabing korupsyon sa gobyerno! Ginoo ko! Ha? Unta, makulong na ning mga kawatan mga higala! Sige lang, bilog ang mundo, motuyok ragyapon. Ila ron, ugma, ila sa gihapon, sunod ugma, basin ato ana. Especially sa mga biktima, mga higala, sa pagbaha. Ha? Kanang mga tawhana, o naglangoy sila karon na sa kayamanan, pero ay lang magkabalaka. Iampo nato sila, kay taas-an, no? Kaya sa mga imong binuhatan, mabalik gina kaya sa imuha, kaya mga imuhang gibuhat, mga higala. Yan na, tumangan na nga mga headline. Oy, nindot ka balita para sa mga motorista kaya magpatuman ko no o rollback sa presa sa produkto ng petrolyo pero sintabo ra. 32 sintabo ang bawas sa preso sa gasolina karong adlaw. Headlines. Sa itong mga nagunang mga headlines sa mga higala, deklarado karong special working holiday sa probinsya sa Cotabato tungod sa pag-celebrar sa Kalibungan Festival. Hugot nga seguridad, gipatuman sa PNP o militar. Headlines. Samtang sa pika sa bahay nusaba mga higala kung diin... gobyerno sa Pilipinas o Gamoro Islamic Liberation Front gipagana na kuno ang peace mechanism aron sa paghatag og igong seguridad sa umaabot nga pinakaunang BARM election. Samtang sa pika sa bahin kung diin mga higala naghimo og pag-inspeksyon ang pipila ka mga kasundaluhan sa mga lugar sakop sa Special Geographic sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para siguraduhon ang kaluwasan sa umaabot ang eleksyon. At ang iusabi nyo, kining dugang mga balita kung diin dito sa Cotabato City. Nakuhaan og CCTV footage mga galang paglupad sa usa ka motorista sa dihang ni Bangga kini sa usa ka SUV. Og diha nawadan dayon og panimuo tungod sa kakusuga sa impact. Headlines. Wanted tungod sa kasong robbery mga higala. Naaresto dito sa lalawigan sa Sultan Kudarat. Headlines. Samtang sa probinsya sa Cotabato, hugot nga gipatuman karon ang seguridad sa Capitol Ground tungod lagi sa pag-celebrar sa Kalibungan Festival. Detalye mga higala sa mga balita musunod na uban sa Tinig 43 sa John Andro Tabogok.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, tigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
8: Pila edad ni Munay?
7: 77.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
9: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at itong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
6: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: alas 5:16 sigalang atong oras ato sa lakbitan ng mga balitang pang-international. Ato sa diretsuhan mga higala ang ubang mga balita. Dito sa nasod sa Jordan ng mga higala, nagalusad ang Iran og missile attack batok sa duha ka mga base militar sa Estados Unidos. Kinibalo sa pag-atake sa Amerika sa Larak Island sa habagatang bahin sa Iran niadtong Domingo. Sumala pa sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC ang kombinasyon sa missile og drone attack gihimo nila isip pa punishment of the aggressor. Nga giya tumong sa King Hussein o Al-Azraq Air Base sa Jordan. Sigun pa sa IRGC, nakadaot o maayo ang ilang pag-atake sa mga pasilidad. Ingon man sa mga lugar diin gibutang ang mga aircraft pa fighter sa Amerika. Apan na sumala pa sa Jordan, ilang na-intercept ang 8 ka mga missile nga misulod sa ilang airspace sa oga wala usaba gitaho nga adunay mga naangol sa duha ka base sa Amerika. Gipasidaan sa IRGC nga mataga pag-atake batok ka sa Iran baslan nila og mas kusog ilabi na sa isyu sa control sa Strait of Hormuz. Gikabalaka na usab nga musamot pag-usabang tensyon oga panagbanging militar tali sa Iran og Amerika samtang nga nagabalhin ang Washington gikan sa bombing campaign ngadto sa mas kusog nga financial pressure batok sa Iran.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang nga sa pika sa bahin mga higala, update dito sa Nepal kung nga diin ibulal na ngadto sa 900 kapin ang ihapa sa mga nangamatay sinatabong flash flood og niabot usab ganto sa 4247 ka mga tawo ang natalang missing human ang dakong baha nga minigo sa Nepal sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority kon NDRRMA sa Nepal nakip sa libo ang mga nawala mga higala ang 600 ka mga langyaw nga mga turista o pilgrims ingon man ang pipila ka mga miyembro sa security o government personnel natala ang pinakadaghang namatay sa mga distrito sa Chitwan Nawalparasi East o Nawalparasi West o Nuwakot human gidagit sa kusog nga pag-awa sa tubig ang lapok o glapok ang mga katawhan sa suba sa Butikutsi o Trishuli. Nagasugod ang trahedya ni atong Agosto 26 sumana na hugno ang yellow o bato sa glacial o kining gitawag nila glacial collapse kon avalanche sa border sa Tibet nga may resulta sa kalit nga pag-awas o paglagay daya sa tubig baha. Kasamtangan usab naka-deploy ang 20,000 ka mga security personnel sa pagkigatimbaya yung sa 14 ka mga military helicopters aron mahimo ang air o ground search and rescue operation kapin ang 10,400 ka mga mulupyo na malampusong naluwas gikan sa mga apektadong lugar. Nahimong nag-unang babag sa mga rescuer ang grabing kadaot sa infrastruktura human naguba ang kapin 25 kamilya ka mga nag-unang kalsada, 40 ka mga suspension na bridges o pipila ka mga hydropower installations sa maong nasod.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ang pinakagrabing trahedya mga higala, no? Basta kinaiyahan na gani ang mubalos, pastilan, hurot, tanan, lampurnas. Lampurnas ang tanan mga higala. Muna, diri sa ito ang nasod. Dapat ang gobyerno. So, what? Expect ka sa kasamtangang administrasyon? Wa. Di tamataga gustisya mga higala, labi na sa mga biktima ni anang flood control. kanang pagpangawat sa flood control nga pondo mga higala. Sa may atong lauman ni ini nga kung asa klaro man kayo. Hayag pa sa sidlak sa adlaw. Isang pagdunay bulan mga higala, klaro kayong pagpangawat sa flood control. O karon mo na naitabo dito sa kauluhan mga higala atong iampo ang atong mga kaigsuunang mga Pinoy nga napiktuhan mga parentig higala ang na dito sa Tarlac, Pampanga, as Quezon City mga higala nga biktima usaba sa dili maayong lakata sa panahon o pagpangawat sa gobyerno. Tinuod man, di ba? Tinuod nga di na tumapunggan ang ulan kay iya man na sa kinaiyahan, pero kung way gihimo ang gobyerno kay gikawat ang pondo para sa pagpatuman o flood control, kini dako kayong sagpa sa katawhang Pilipino. O na'y pagbago ngayon nila para sa pagbabago kuno looy ang katawhan. Samtang sila dito ni kanta-kanta murag nag-disco o nag-konsyerto si PBBM sa birthday sa iyang pinanggang asawa. Samtang ang uban na lubog sa tubig baha, kanay klase nga leader na naa kita. Alas 5:23, higala nga itong oras, samtang sa pikas bahin sa mga balitang nasundon, magpatuman o bawas presyo. Ang mga kumpanya sa langis, karong adlawa apan. Erting gamaya, jutay ra kaayo ang ibawas sa presyo sa produkto nga petrolyo. Sumala sa Department of Energy kuna DOE nga 32 sentimos ang bawas sa kadalitro sa gasolina. Samtang dunay 3.83 ang bawas sa kadalitro sa diesel, 3.84 usab ang bawas sa kadalitro sa kerosene. Epektibong alas 6 unya nga buntag kay namduman. Sud sa duha ka semana nagpatuman og big time price hike sa produkto nga petrolyo. Base pa sa Department of Energy, aduna na kunoy kinatibuk ang 54 pesos and 92 centavo ang gitaas sa litro kada litro sa gasolina sugod Enero hangtod Agosto 31 niining. Uyga lamang. Aduna usab 59.6 ang gisaka sa kada litro sa diesel. Og dunay 51.65 ang gisaka sa kada litro sa kerosene. Muatras og jutay, muabante og dako ang dula sa presyo sa produktong petrolyo. Samtang sa pika sa bahin na sa mga dugang balitang nasudnon. Ipasidana sa Bangko Sentral sa Pilipinas kung BSP ang Department of Agriculture kung DA sa dakong hulga nga mahimong resulta sa grabing hulaw tungod sa El Nino phenomenon sa supply o presyo sa pagkaon sa nasud. Samtang dugang nga makapabugat ang kagubot sa kalibutang merkado o presyo sa bugas. Isip lakang batod pa nagpadayon kuno ang inflation. Gipatasan pa sa BSP o 23 basis point ang key interest rate o wala niinigi sa likway ang posibilidad sa dugang pang monetary action kung musaka pa ang presyo sa mga nagunang palaliton. Una niinigi ang konusabda sa BSP sa gihipahigayong budget hearing para sa ilang 2027 nga pondo nga dili kaya. Ug mahurot ang reserba sa Bangko Sentral sa Pilipinas kung padayon nga mubagsak ang presyo mubagsak ang piso kontra sa dolyar. Samtang nga nahimong mas kritikal ang sitwasyon human na may kunhod sa 8.85% ang produksyon sa humay ni adtong 2024 samtang misaka og 21% ang all rice price index ni adtong 2023 human na nagpahigayon og export ban ang India tungod sa hulga sa El Nino. Tungod ini gi manduan usab ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tanang ahensya sa DA nga magpaligon ang ilang El Nino Response Plan pinaagi sa paggamit sa pinakabagong datos sa panahon. Kahimtang sa mga tanom, supply sa tubig o merkado, lakip ang cloud seeding, solar irrigation, pagbalhin sa produksyon ngadto sa dili makaapektong o aron sa dili maapektuhan ang mga lugar pagapod-apod o binhi nga maka sugakod sa hulaw, crop insurance o direktang pinansyal o gayuda alang sa mga magumang maapektuhan sa hulaw.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang mga balita nga nasudnon.

Niabot na ngadto sa 6.16 billion pesos ang kinatibukan kadaot sa imparastruktura samtang niabot usab sa 2.32 billion pesos ang nawala sa sektor sa agrikultura tungod sa padayon ng pag-igo sa southwest monsoon o hanging habagat sigun pa sa Office of Civil Defense. Sa pinakauling datos gipagawa sa OCD Disaster Preparedness Services nga gipamunuan ni Tomas niabot ang ngadto sa kapin kun kulang 724 ka mga lugar sa Tibuok nasod ang direktang naapektuhan sa dili maayong lakat sa panahon ug ang grabing pag-ulan ug ang mga nahitabong mga pagbaha sa kasamtangan padayon nga gihimo ang pag-verifika sa mga otoridad sa mga nadaot ng mga kalsada, tulay ug lain pa mga pampublikong pasilidad pati na usab ang mga nadaot ng mga pananom. Ipaniguro usab sa OCD nga nakatutok ang ilahang opisina sa padayon nga pakig-ugnaya o pakig-alayon sa mga lokal nga panggamhanan o guban pang ahensya sa gobyerno aron paspasko na mapaabot ang gikinahanglang tabang sa mga apektadong komunidad. Subli usab nagpahinumdom ang mga otoridad sa mga residenteng nagapuyo sa mga ubos nga mga lugar o flood-prone areas magpabiling alerto o musunod sa mga abiso sa mga lokal nga panggamhanan o disaster response team.

0: samtang sa pika sa bahin. Nanawagan ang bagong alyansa sa gilalaing sektor sa gobyerno. Ayaw ipadayon ang planong Fax Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac. Kagahapon na sa gihimong aktividad sa Mary Hill School of Technology sa Quezon City, apil usab sa Noto Fax Silica Network ang mga membro gikan sa civil society organization, religious group, academic, environmental advocates, mga mag-uuma, estudyante o mga katutubong komunidad, gipanguluhan, ilang gibabagan ang posibleng epekto sa proyekto sa kinaiyahan, panginabuhian o sa ilahang mga yutang natawhan o ang pambansang soberenya. Sumala pa sa kinatawan o representante sa ETA community sa Capas. Nabalaka sila ga maapektuhan ang ilahang komunidad o mga lugar na maoy ilahang ginaila isip pa sa grado. Apilo sa mga ilahang burial ground o lain pang mga parte sa ilahang ancestral area. Samtang gi nabigit sa bagong alyansang makabayan ng proyekto sa nagalaom nga kompetisyon sa Estados Unidos ug sa China sa advanced technology. Ang Fax Silica parte kini sa usa ka international initiative nga nagatumong pakusgo ng kooperasyon ug supply chain para sa mga importanteng teknolohiya sa pika sa bahin. Kainumduman na gihatag ang duota sa Basis Conversion and Development Authority nga ang potensyal sa proyekto magadala kini og investment og makahimo og kapin 130,000 ka mga high quality jobs. Ipaniguro usab sa ahensya nga dili nila gilauman nga dunay mahitabong displacement o gikinhanglan lang musunod ang proyekto sa mga environmental requirements sa gobyerno. Samtang magahimo usab og public education o community consultation ang Noto Fax Silica Network isip kabahin sa ilang kampanya gilauman mapirmahan ang framework agreement para sa proyekto karong umaabot nga Nobyembre.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 sigala ng atong oras.

0: Naka-alerto karon ang US Embassy sa Pilipinas batok sa pagkalat sa mga peking visa ug mga dokumento. Kinihuman usa ka aplikante ang naaresto human na nagapresenta og mga peking dokumento sumala sa US Embassy. Na kung ilang madiskubrihan ng peking dokumento gikan na sa Pilipinas sa paspas nilang ipabalo sa mga otoridad sa nasud, gipahinumduman usab ang paggamit sa mga peking dokumento. Magaresulta kini sa lifetime ban na para makasulod sa Amerika.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Higala panghapla sa Gayaki Liniment Oil kay Buglaw kay panahon ron, tukar ang rayuma. Ang mga panuhot. Para mawagtang ng panuhot, mahigala, Yaki Liniment Oil ay katapat niya na.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buuan, buhok. Kaya na kinalutan, ganyan niya, napahak. Matoy, butangan ako og Yaki, nanubulit siya. Salamat siya sa Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako jud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang jud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!

0: Alas 5.36 na igalang atong oras o samtang sa pika sa bahay na itong lakbitan ng mga balita sa gilinlaing parte sa Mindanao. Dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga higala, padayon karon ang ginahimong alerto sa tropa sa gobyerno gingman sa pulisya isip pagpangandam sa umaabot ang kauna-unahang Bangsamoro election labi na karong September 14. Naghimo usab og serye sa mga inspeksyon, community visitation o information drive ang mga tropa sa kasundaluhan ilawom sa 6ID Philippine Army sa mga lugar sakop sa Bangsamoro, especially sa Special Geographic Area. Ang mga aktibidad gipanguluhan mismo ni 33rd Infantry Battalion Commanding Officer Charlie Company Lieutenant Silas Gimbungan o gaubuan sa mga tropa sa Alpha Company nga gipanguluhan ni Captain Emerjan Jamal Sinya. Gihimo ang maong inspeksyon sa tulo ka mga voting center sa Barangay Dungguan Nabalawag SGA Barm apil usabang police sa Major Israel Bayauna, officer in charge sa Nabalawag Municipal Police Station o sa mga tropa sa ibang pang PNP personnel. Naghimusab ang tropa sa 92nd Infantry Battalion ng Philippine Army o ilahang mga lakang para masiguro nga hapsay o malinawon ang umaabot ng eleksyon na para sa Bangsamoro Autonomous Region. Samtang dito usab sa Cotabato City, subling gipalig-on sa Government of the Philippines ug Moro Islamic Liberation Front ang ilahang peace mechanism aron adunay mahitabong pagpabilin sa kahapsay kalinaw sa umaabot ng eleksyon. Gihimo ang ceremonial signing sa guidelines for mutual understanding kagahapon adlaw sa Camp Darapanan sa Moro Islamic Liberation Front sa Maysimway, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Tumong sa maong agreement ang pakusgo ng koordinasyon sa GPH Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kung CCCH, EBILF o Ad Hoc Joint Action Group o AJAG sa pagpatuman sa ilang ceasefire-related function na bago ipahigayon ang umaabot ng eleksyon. Nabungan usab ang maong aktibidad sa Western Mindanao Command Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara, GPH, CCCH, Urban Major General Patricio Ruben Amata, 6th Infantry Kampilan Division Joint Task Force Central Commanding General Ricky Bunayog o Assistant Division Commander Brigadier General Edgar Catu. Nitambog usab sa parte sa Moro Islamic Liberation Front si Oana usab si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Mel Sinin Sarmiento, MILF Chairman Muhakir Iqbal ug mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug lain pang mga miyembro sa Peace Mechanism. Ang maong kasunduan na gipirmahan aron maresolba ang posibleng dili maayong pagdinagdanay nga makaapekto sa kahapsay kalinaw sa umaabot ng Bangsamoro election si 6ID o Task Force Central Commander General Ricky Bunayog nagkanayon nga gihatag sa ilahang puwersa ang tibuok ka suporta ni ini aron magpabilin ang kahapsag kalinaw sa rehiyon, samtang gihatagag dito usab ni Major General Vladimir Cagara ang kamahinungdanon sa padayong nga dialogo o koordinasyon aron na masiguro nga ang kahapsay o kalinaw sa umaabot ng eleksyon na karong September 14.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.41, oy, doon naman din mga higala, no? September 14, karong bula na naman din, ha? It's a 14 naman din, ano? Sa sunod Lunes na ang maong eleksyon sa Bangsamoro. O na, painit na pangampanya diya sa tuwang mga kaigsuunan sa Bangsamoro mga higala para sa umaabot ang eleksyon. Mamutana, andam na ba usab ang mga katauhan nga mubutar? Well, excited na kayo sila. Mone ka matuuran mga higala. Mga balita sa gilain-laing parte sa Mindanao atong siron gikan dito sa Pangil Bay. Duha ka mga pamilya nga nagrido na husay na. Maayong balita pinagi ni Ren Sumalino sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Linawon nga nasulbad matud pa ang panagbangi tali sa pamilya nila ni Jamael Antal og Abel Amal pinaagi sa Community Based Violence and Settlement nga gipahigayon sa lungsod sa Nulungan Government Center nito nakalabay nga Agosto 31, 2026. Amaong panaghusay gitambungan kini sa Nulungan Municipal Police Station, LGU Community Based Violence Committee, tribal o community leaders. Ang duha ka pamilya nga giingong nagrido, nagkauyo na nga tapuso na ang ilahang panagbangi o magpadayon sa malinawong relasyon isip pagpamatuod sa ilang kasabutan na numpa usab ang duruha ka partido at tubangan sa Holy Quran nga tumanon ang ilang sinulat nga kasulatan o kasabutan. Giday usab sa Lanao del Norte Police Provincial Office ni Director Police Colonel Leo De Leon Sua ang duha ka pamilya o mga lider nga mitabang sa malinawong pagsulbad sa panagbangi. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagagasalamat rin sa Sumalino, gagikan sa Joy FM Pangil Bay. Samtang sa pika sa bahay mga higala, human nilimkod isip bagong regional director sa Police Regional Office 10 si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Nagapahigayon na yung kiniog inspeksyon sa gilalaing nga mga police station na sa ihang nasakupan, particular na sa Cagayan de Oro City, kung diin ihang inspeksyon ang listahan sa mga blatter sa mga police stations. Huwag madasigon ang aksyon ang matag kaso aron na magiyahan ang kapulisan sa ilahang ginabuhat. Usa sa mga prioridad sa bagong opisyal mao ang pag-inspeksyon sa mga insidente o pagsusi sa mga insidente o mga reklamo diin na nalambigit ang mismong mga sakop sa kapulisan aron masiguro nga dunay manubag o dili mapakya sa paghatag o gustisya. Aron na masiguro ang kaluwasan sa publiko, gimanduan usab ni Babagay ang tanang commanders nga mugawas sa ilahang mga opisina magpakita sa kadalanan labi na sa mga terminal o sa bus, pantalan o daghang mga biyahero ang kinahanglang protektahan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita higala gikan na dito sa atong sero ng mga balita gikan sa Davao Oriental, mas paspas ang pag-abot sa serbisyo sa sityo Tigbanhaw PM Subricare Caraga. Humandaw, maablihan na ang dalan. Detalye sa balita pinaagi usab ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Mas dali na karon ang pagbiyahe o pagatod sa mga panginahanglanon ngadto sa mga residente sa sityo Tagbanahaw, Barangay PM Sumrikari, Caraga, Davao Oriental, human mablihan ang dalan padulong sa maong lugar. Gipahigayon sa Municipal Engineering Office sa LGU Caraga ang pag-abli sa dalan sa miaging adlaw nga dakong kausaban alang sa komunidad nga kaniadto lisod kaayong maabot.

0: Balita ay galagikan dito sa Palimbang Sultan Kudarat Province na aresto na sa mga otoridad ang usa ka kawatan nga nangawat sa barangay Poblasyon. Kaniyato nga nilabayng Agosto at 30 kung nga din ang suspect kasi alias sa Sais, 36 anyos, usa ka mangingisda nga mulupyo sa Kipungit, Palimbang. Sa investigasyon sa mga otoridad na sairan nga ang maong suspect nangawat kini og dito nagpahigayon og joint operation ang Second Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company og ang Palimbang PNP og gisilbi ang warrant o bares sa bato kasa na asoy nga suspect. Sa kasamtangan ang suspect kasi sa East anana nagtingkagol sa presinto sa kapulisan.
1: Bayan, tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita sa galalay nga parte sa Mindanao ang mga itunol kaninyo sa pagpadayon sa itong tulumanon.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 na higala ang atuang oras. Kapisata, higup sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngana po?
5: Eh, marog din naman ako kalakaw kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
6: Ang imo hantiin.
5: Ang imong hantiin ko.
6: Oo.
5: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.50 na higalang atong oras pa dahil sa paghatod sa mga balita. Gikan sa P. Palma area sa probinsya sa Cotabato, atong siren ng dugang mga balita pinagi ni Tinig 11, June Villasoto.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Yes, June?
7: Yes, magandang umaga at maraming salamat. Ready na ang buong SGA area para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary election. Nagsagawa na nga ng serye ng inspeksyon, community visitation at information drive ang mismong mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at COMELEC officials sa special

0: special geographic area bilang Paganda sa nalalapit na unang barm parliamentary election o BPE. Kabilang sa mga nanguna sa aktibidad sina First Lieutenant Silas Gimbungan, commanding officer in a Charlie Company ng 33rd Makabayan Infantry Battalion ng Philippine Army at Police Captain Emer John Jamal Senya, Army Captain Emer John Jamal Senya, commanding officer ng Alpha Company 33rd IB. Isinigawa ang ocular inspection sa tatlong voting centers sa Barangay Dungguan sa munisipyo ng Nabalawag SGE Barm kasama sina Police Major Israel Bayauna, ang officer in charge ng Nabalawag Municipal Police Station, at Sulaiman Mutia Jr., election officer ng Nabalawag Municipality, at Ginoong Ibrahim Karim. Pinaunahan din ni First Lieutenant Gimbungan at Second Lieutenant Renz Desilio, ang platoon leader ng Charlie Company and 33rd ID, ang community at polling visitation at pamamahagi ng mga leaflets sa Kadayangan at Northern Kabuntalan kasama ang mga tropa ng 92nd Infantry Battalion at 6th Mechanized Battalion. Nagsigaw na din si Gimbungan kasama si Police Lieutenant Amir Khan Isnain, ang OIC ng Northern Kabuntalan Municipal Police Station, at Sharifa Rawia Lala, election officer ng Northern Kabuntalan, ng pagbisita at inspeksyon sa mga polling centers sa Northern Kabuntalan Municipality. Kabilang sa mga sinuri ang Muntay Elementary School, Balong Elementary School, Umaginting Elementary School, Giawa Primary School, Kapintilan Primary School, Libungan Elementary School, Napawang mga nasa Rio Grande de Mindanao, Sabaken Elementary School at Pangambitna Primary School na kanugdug lamang ng Libungan River Tributary. Layunin ng mga aktibidad na mapiyak ang kahandaan ng mga voting centers na ito at mapanakas ang koordinasyon ng mga security forces at election officials at makatulong sa pagpapanatili ng maayos, ligtas at mapayapang pagsasagawa ng kauna-unang barm parliamentary elections. Ang nasabing aktividad ay suportado ng mga LGUs na mga nagbanggit na munisipyo dahil nga sa pinagandaan talaga ang nasabing political exercise. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Nagang salamat na June Villasoto sa pinakauling update. Samtanga dito sa Cotabato City, ang ulong sa kamotorista uman nga nilupad sa diyangan ni Bangga kini sa Osaka SUV sa may sityo Bubong, Barangay Mother Tamuntaka. Sigon sa kuha sa CCTV footage nga ang maong motor o motorista kusog nga nipadagan siyang motorsiklo sa diyang niliko usab ang usa ka SUV ug nibangga kini sa kilid nga bahin sa mong sakinan og nilupad ang biktima og nawadan dayon sa panimuot. Wa pagilang biktima pero sa sumala sa PNP dapat kanunay mag-amping hilabi na pag-abot sa mga intersection. Nasairan nga paspasa ni padagan ng maong biktima tungod sa pagtuon ni ini nga kaya niyang apaso ng di pa makakurbada ang iyang kasalubong nga SUV. Sa pika sa bahindugang balita higala gikan dito sa Panggal Bay misami sa Occidental. Atong nga sayron ang dugang balita ni Kaobang Renz Malino, gatulo ka mga lalaki na dakpan sa PNP nga nagsuyop sulod sa usa ka lodging house. Kaobang Renz.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Aki ang matupang na dakpan sa usa ka drug bypass operation nga gipaygayon sa Usami City Police Station. Matupad ato nakalabay nga Agosto 30, 2026 dito sulod mismo sa usa ka lodging house sa Sidanda. Duha sa mga nadakpan matupag giingong managsuon samtang ang kauban isang laing lalaki ila usab nga igagawa. Ang tulo pulos kini taga residente sa Barangay Banyadiro, Usami City. Ato sa operasyon gipahigayon ang body search sa mga suspek diin matag usa kanila giingong nakuhaan pa kini og tagduha kagagmay putos nga gituho ang syabo. Ang maong pag-search o pag-recover sa mga ebidensya, gisaksihan kini sa duha ka mga local media representative o barangay captain sa nasampit ng barangay. Giingong giangkon pa sa usab sa suspek na nagamit sila o illegal nga droga sulod mismo sa maong kwarto sa lodging house. nakita usab sa lugar ang nagkalanla ay mga drug paraphernalia nga igong agi sa ilahang mga ginamitan. Dugang pa matudpas pamahayag sa usa ka suspensado nga gikan kuno sa Lanao del Norte ang droga nga ilang napalita. Kini nga impormasyon usab ang padayon pa nga giimbestigahan o ginavalidate sa ato ang kuwerpo sa kapolisan. Sa pagkakaroon nga gipasakahan na og kaso ang maong mga dinakpan pinagi sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa tulo ka mga dinakpan samtang nagpadayon usab ang imbestigasyon aron mahim matino ang gigikanan sa maong illegal na droga o kung aduna pay ubang mga personalidad nga lambigit sa maong nga transaksyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy F.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Salamat, Renzo Malinog, putol ang iyang tumoy. Samtang nga sa pika sa bahay na dito usaba sa Davao Oriental, kusog nga balod ug sulog hinungdan sa pagkalumo sa usa ka empleyado sa DepEd Manay. Detalye sa balita pinagi usab sa tungkaw bang si Tinig 26 Erwin Umatay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Usa ka 42 anyos nga empleyado sa Department of Education ang namatay human malumos samtang naligo sa dagat sa Purok Tibaon na Barangay Holy Cross Manay Davao Oriental pasado alas 10 sa kagahapon sa buntag. Gilang biktima na sa Shane Mabel Antonio Manatad, Administrative Officer sa DepEd, nga giingong nga naanod ngadto sa maslawom nga bahin sa dagat tungod sa kusog nga balod ug sulog. Misulay pa sa pagluwas sa biktima ang iyang bana nga si Furano Manatad, 53 anyos apan na napakyas kini sa pagluwas sa iyang asawa. Gidala usab si Furano sa pinakaduol nga pasilidad sa panglawas alas sa medikal nga pagkatiman. Nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad aron masuta ang tibuok detalye sa makalilisang nga insidente. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:58 na higala atong oras sa pinakaulay nga balita gikan sa probinsya sa Cotabato kung nga diin na deklarado karon isip special working holiday sa probinsya sa Cotabato, walay klase sa tibuok ka mga eskwelahan sa probinsya isip pa kini pag-celebrar sa founding anniversary sa 112 year founding anniversary sa probinsya ug ang Kalibungan Festival. Ilawom sa Republic Act number 10777 giaprubahan na nito nga Mayo 3, 2026 gihatagan og higayon ang mga empleyado nga ipa higayon ang gilain-lain nga mga aktibidad ug makaselebrar sa Kalibungan na festival. Hinungdan gideklara bila isip special working holiday ang maong adlaw o gaduday regular nga sweldo. Ilawom sa balaod, para usab sa mga eskwelahan, walay klase ang mga matag-eskwelahan sa probinsya sa Cotabato karong adlaw. Ang special working holiday, no class day sa Cotabato, gideklara nga gipirmahan pa kini ni kanhing Pangulong Benigno Aquino, Noynoy Aquino. Samtang sa pika sa bahin, sa dugang mga balita mahigala, lima ka mga Cotabatenyo gikan sa lungsod sa Makilala, Matalam, Kabakan, President Ruas ug Carmen ang giila o gagi parangalan kagahapong adlaw sa ikaw na unahang gawad sa Manlilikha sa Lalawigan Award. Ang maong pag-ila, mismong gihatag ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza nga pag-ila sa ilang talento o ilahang dakong na hatag nga pangalan o karangalan sa komunidad. Hilabi na sa ilahang kultura o tradisyon, sining o kaalam nga gimana pa sa ilahang mga ni Nuno.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Igalawa na kita igong oras sa unang bahin sa programang Tinig ng Bayan. Musunod na ito ang primetime edition. Oy, congratulations usaha. Congratulations mga higala sa nag-champion sa gipahigayong 14th Mindanao Open Chess Championship kung diin nagadaog si Balkin Janel nga taga Cagayan de Oro City. Giuli ni ini ang 50,000 pesos isipa champion. First runner-up usaba si Nazario Obanan nga nakadawat og 30,000 pesos taga Cagayan de Oro usab kini no. Samtang ang second runner up na sungkit ni Erwin Aton nga taga Davao City. Oy, congratulations sa taga Kidapawan, 10,000 ang giuli. Sa third runner up nga si Faisal Amangay. Og fourth runner up usab si Philip John Leison sa Kidapawan City. Og fifth runner up sa si Cyrex Carl nga Carl Sato nga taga Panabo. Og si Carl Jasper Lloyd Peel taga Digos City.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Musod na si Tinig Dos Karobi Ilos pa para sa maslaw mga paghisgot o pagtuki pag sa tawag ni Ana. O hisgutan ang mga importanteng mga hisgutan ng karong adlaw ang Martes mga higala sa Primetime Edition sa Tinig ng Bayan. Sa ngalan ni Tinig 43 John Andrew Tabugok. Ako ti si Tinig 4 Loy Rosario Mingbuntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
10: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng yun na buyang daw.
7: Tapos?
10: Ya, ako ni Eplas, sir. Nauka naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
10: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, surapol.
7: Kung sige gamitin mong haplas?
10: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Mga taga-Manay, nang ita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
12: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin. Mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
13: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
14: Beer months September. Kung September, sugod nagkatugnaw. Katugnaw ang paghulat dos sa mga bonus.
15: Paghulat sa bonus.
14: O sa mga buno. Pero on dia karon September 1, og pinakaulahi dos. Pinakaulahing adlaw sa pagsilibrar sa Kalibungan Festival dito kini sa Amas Provincial provincial ground, no?
15: So dunay actually culmination ni sa pila ka semana nga
14: isa ka semana, 7 days.
15: Isa ka semana nga celebration mga katinig og sa unang mga panahon tong wala pa ning memorandum sa national government nga austerity measure nga magtipid. Taas-taas og daghan-daghan ang mga aktibidad, apil gani idali ang lumba sa kabayo nga daghan kayo og tawo nga karon wala na mga katinig.
14: Yes. Na outside the province nga activity, apil nang basta og ana murag rafting unsa ba
15: rafting
14: mga kung asang mga suba
15: nasakop
14: sa probinsya,
15: mga motocross, mga unsa pa to gitawag nila farm out activities. So, halos na mga blagko ng mga munisipyo sa probinsya sa una doon na gay mga part sa celebration sa anniversary or sa kalibungan.
14: Kung farm out sa una unsa itawag ani karon,
15: farm in
14: inside
15: inside the basket,
14: inside the basket activity. No? So alas 6 imponto kaubang dos ang drum and lyre competition, no, mo compete ang nagkadaiyang mga tulunguan representing different local government units dinhi sa probinsya untop alas 8 mao ang Thanksgiving ceremony o usa kini ka misa kaubang dos. Unya pag alas 10 mao ang araw ng Cotabato culmination program.
15: Okay.
14: Dinhi mahibaw-an kinsay mga nidaog, no? Kinsa kay mo daog pinakagwapo nga booth ug uban pang level.
15: Siyempre, sa way pabor ang icon yun ang mo daog.
14: Naa sa mga municipality. Naa gyud dito dos nga kuti kaayo dos gipang butang, gipang pilit ang mga granos mais.
15: Basig ang kinabawan sa city mo daog tungod sa kadaghan sa ice cream.
14: Ay, kung padaghanay og tawo, sa way pabor-pabor, daog yun ang kinapawan, bisag taga kinapawan tados, no? Tungod sa grabe kataas nga pila. Murapog kasing taas ng pila pag mukuha og payout ang 4-piece.
15: Mao. Pila kay gasto na to sa ice cream, ba?
14: Sa usa ka adlaw nga akong nakitaan dos, na ay lima ka tube. Na papuy prutas.
15: Aha.
14: Nga libre. So, mas dugukon sa tao.
15: Ituloy ko niya po ng prutas?
14: Oo, na adlaw nga eat all you can dos, ang putas, no? So, ang pinaka-last dos, mauna ning, unsa man, hindi man ibugno, pero ang term ani is kumbiradi ay. Binisaya giyod sa, kumbira sa Kapitulyo.
15: Hab-hab.
14: Yes, habab. Impunto alas 12 magsugod.
15: Karon?
14: Yes.
15: Mangumbira niya na.
14: Ganong niingin ka, karon?
15: Okay, mangumbira. Mangumbira niya na, okay. Alang-alang.
14: Orang di katuuhan.
15: Freelance kita, freelancer kita.
14: Sebagai freelance, kay freelancer ang naas mikropono, no? So kana ang aktibidad highlights karong adlawa ka ubang dos. Magdi ka ubang dos. Yung ginut pag imig adto dito. Kami ni Executive Director Gink. Pag kadaghanas tawo dos. Nalupig kasi kung adlaw manggudos na
15: init kayo.
14: Init kayo gabi, dala ang mga pamilya, unyan ay banda, pwerte yung daghana.
15: Aha, ang mga sayo dito.
14: Kantahanay. Pero, ang mga kananan dos, makaingon ka nga ni income yun sa kapuno end to end.
15: Sigo blala, ni kanta?
14: Wala ko nakapansin pag-adto na mo kay nangita migkan anan basta puno gyudos
15: nakita ang mga nakita ng mga post sa social media kanta siya oy
14: awod
15: oo pero dili karon tong mga naging mga
14: naging mga bulan kanta man siya sa una no sa mga previous nga celebration ambot kagabi dili ko kahatag og definite nga kung naaba ang gobernadora og ang mga pipila ka mga pinili nga opisyal gabi
15: Anyway,
14: pero karong adlaw I'm sure daghan jud kay Mauna man yung announcement sa winners dos, no?
15: Mm.
14: Labi na ang mga opisyales sa matag LGU, participating LGUs.
15: Mm. So, good luck. Congratulations na in advance. Kaya klaro naman yun ang general success
14: sa aktibidad
15: sa kalibungan despite the austerity measure. Doon naghihapo yung mga nahimo ng mga aktibidad nga worth remembering or mag-remind sa katauhan sa Cotabato Province.
14: Yes, sa unity and diversity.
15: Mm, nindot ang tema.
14: Yes. Panaghiusa, despite sa panagkalahi.
15: Mm. Pero sa inganing kadaghan sa mga tao nga nagatapok sama sa imong istorya gabi, usapod ka major concern ang seguridad, no? Kaya basta lagi daghag magkatapok ng mga tao, lisod, adunay kalisdanan sa pagplaster, yes, sa security arrangement. But of course, we have unabled police provincial commander sa katauhan ni Colonel Ramilo Hilya doon siya makahinabi kung unsa ang mahimong unsa mga preparasyon sa seguridad. Nasa linya, good morning Colonel Hilya.
14: Good morning.
16: Yes sir, good morning sir, good morning ma'am.
14: Good morning sir.
16: Nakikinig po sa inyong programa.
15: Medyo matagal-tagal na hindi ka narinig ng ating mga katinig po. But ano po ang mga preparasyon at mga precautionary measure security-wise na na-lay down ninyo dito sa culmination day ng kalibungan?
16: Yes po, for information with regards naman sa security measures, ay na-enhance pa talaga natin ito dahil yung preparation natin matagal na yung preparation natin but still may mga adjustment tayo kasi may mga activities na pinasok, kailangan din natin na maglaglag ng security process, but as of now andito po naka-deploy yung ating personnel within the Capitol compound, sa timbahan. At the same time, may augmentation tayo from Regional Mobile Force Battalion. May augmentation din tayo from the armed forces. At katulang din natin yung VOPIL, DGMP, at saka yung CSU within the Capitol ay tumutulong sila to enhance our security measures.
15: Mm-hmm. Siyempre, kayo po yung ground commander. May mga nakikita po ba tayong possible? May in-anticipate ba tayo na possible threat?
16: Yung regards naman sa anticipation sa threat ay usual po yan pag may mga security coverage tayo, ito mga major event ay usual yan ay may mga threat possible talaga yan. Kaya nga nag-prepare po kami ng mga contingency plan at yan sa planning namin, yung mga contingency plan, ilan ang personal na kailangan talaga natin i-deploy. At ano yung mga entry at saka exit points sa Capitol compound na lagyan namin ng security forces.
15: Mm-hmm. Marami pong tao sa Capitol compound, definitely napupunta ngayon in as much as kagabi. Marami din daw pong tao. Ano po yung mga SOPs? Ano pong advice nyo dun sa mga Cotabatenos at iba pang mga guests na papasok or pupunta dyan sa ating The Basket or sa buong compound mismo? Anong mga pinagbabawal?
16: Ang bawal, of course, unang-una talaga yan, mga firearms. Bawal talaga ipasok yan. Firearms, mga bladed weapon, at yung mga exclusive, lahat yan ay bawal talaga yan sa loob ng Capitol compound. Mm. But still, andyan din katuwang natin yung EOD K-9. At dun sa Palansan yung gate ay mayroon na tayong inspection para masigurado talaga natin yung matsik natin. At may mga, ang isa sa mga na-extendin namin yung security measures, yung pag-plaster ng mga parking area. Ang motorcycle, mga four-wheel vehicle, ay inayos na po natin yan. Kasi yun ang usually na medyo, lalo na ngayon, yung fulmination, yung talaga ang kaproblema sa road traffic. Kaya yun sa tinitingnan namin.
14: Yes. Colonel, Colonel, good morning po. Nabanggit po ninyo yung mga security ng mga park vehicles, lalong-lalo na ng motorsiklo. Ano pong, meron ba tayong anti-carnapping plan to secure yung mga nakamotor at iniiwan sa prescribed area ng security forces natin?
16: Yung ating ginagawa dyan, nag-deploy talaga tayo. Hindi kaya yung mga previous activities natin na inayaan natin doon sa labas along the highway yung mga motosiklo na magpapark kung saan. At sa ngayon ay inaayos na po natin ito. Nagkaroon tayo ng doon sa labas, mayroon tayong security forces na nagmaman sa motorcycle parking area at mayroon silang entry point at saka exit. At para masiguran natin na wala pong karnak ng mga motosiklo.
14: Colonel, may nagtatanong po siguro talagang pupunta to doon. Sabi niya, how about po, Colonel, sa pagdala daw ng pakbag? Ano daw mga security measures?
16: Actually, bawal pa rin magdala ng backpack. But usually, ang may nakisiusap dyan, yung lalo na itong sumasali sa mga drama and lyra competition. Yes. Kinukonsider natin yan as long lang na magpa-inspect sila doon sa gates. But ang importante dito, ang lahat ay magtulungan kung may mga unattended o mga suspicious looking na mapapansin nila, ay mag-report sila kagad. Kasi meron tayong process established, meron tayong advanced command post dyan sa Capitol, at meron din tayong tourist police, just in case merong magtanong kung ano mga information, saan banda yung mga activities. So, andyan, wag lang po silang mahiya na mag-approach sa ating mga kapulisan.
14: May traffic rerouting plan ba na bago na hindi alam ng publiko, or masasabi natin na bago lang ninyo na bago lang maipapatupad for today, Colonel?
16: Actually, wala naman tayong rerouting ginagawa, kasi nga ito lang, pag naayos lang natin ito, pagmaman sa ating mga intersection, wala po tayong problema. Kaya may importante po dito yung enough yung ating paint professional na mailagay. At mayroong mag-guide doon sa National Highway, yung mga intersection. At dyan sa labas ng Capitol, mayroong nagkukontrol ng ating mga kapulisan. At I think pag nagawa po ng ating kapulisan yan, maging maayos po yung ating daloy ng ating mga
14: Yes, Colonel, susundan po ng isa pang katanungan mura po sa mga reactors natin. Sabi niya, pag may nawawala o kung may mga suspicious looking men, meron bang hotline ang PNP?
16: Actually, meron tayong hotline dyan sa lahat na entrance. At kaya sabi ko, meron mga police assistance. But andyan po, nakalatag po yung ating mga kapulisan. Anytime po, kahit sino po ng kapulisan dyan na pwede approach. Yun po ang briefing po natin na lahat po na pumupunta sa ating mga kapulisan ay ikikiter po natin. Whether maliit po yan o malaking problema, ay kailangan mabigyan po ng assistance yung ating mga kababayan na pumupunta po dito sa pag-celebrate dito sa Kalibuman.
14: Yes, last question from my end, Colonel. Kagabi, grabe ang volume ng tao. Talagang piyestang piyesta. Siguro dahil mas malamig kung gabi kumpara kung araw. At secondly, dahil last night po ng celebration, mag-i-end kasi ngayong araw. Ano po ang security plan nyo kagabi? At kita natin by the effect hanggang ngayong umaga na very peaceful yet napakaraming tao.
16: Yes, tama po yan. Simula noong August 26, ang pinaka-busy talaga dyan during night time. But itong sumunod na ito noong mga gabi, yung kagabi at saka noong isang gabi, ay talagang napakarami.
14: Pamilya talaga pupunta.
16: Pamilya, lalo na pagkagabi. At tama yung servisyo mo, usually pumupunta sila dyan pag start po ng 4 p.m. Kasi pag tanghali, medyo mainit, gusto sila doon sa 4 p.m. But ang atin naman security measures in place na yan, meron na po tayong overt at saka covert security. Meron din tayong mga naka-print clothes dyan na nagmumulito. Kaya nagpapasalamat tayo kahit yun ang mga tao kagabi at nung isang gabi ay still maging maayos at all ang mga untoward incident. But ito na naman ang task ng ating kapulisan ngayong araw, kasi ito ay kahit tanghali o during the time ay bagsaan talaga mga tao. Kasi nga, mayroong other activities, na mayroong pee out, mayroong drum and live, at mayroong kumbira. Expect talaga tayo na maraming pupunta at mag-join dito sa culmination ng Kalibungan PDP.
15: Maraming salamat po sa inyong mahalagang panahong binahagi sa Tinig ng Bayan. Baka may nais pa kayong ipaabot sa ating mga katinig po na hindi namin ay tanong sa inyo.
16: Yes po, sa ating mga kababayan na gusto pumunta dito po sa celebration ng Kalibungan ay magtulungan po tayo. Kung mayroon po kayong mga information ay magbigay po sa amin anytime. Andiyan po ating kapulisan nakalatag po at anytime pwede nyo pong i-approach. Ang importante dito na magtulungan po tayo. Andiyan lang po ating kapulisan para susuporta din sa atin.
14: Colonel, bago ka namin pakakawalan, ito may nag-crop up. I-validate lang namin how true itong lumalabas na balita na isinugod sa ospital di umano. Kagabi, ang isang babaeng nasa ukay-ukayan sa loob ng amas, no? Matapos daw matuklaw ng isang maliit na ahas. Meron ba kayong nasagap na ganitong balita, Colonel?
16: Ito ay wala tayong information yan, ha? Wala tayong information na kuha dyan. But still, titingnan natin kung meron ba talaga. Mag-coordinate po tayo sa high pitch. But so far, walang information na nakarating po dito. At kung titingnan natin naman doon sa area ay panlis na kung doon sila sa mga kapawayan ay part na pumunta. But kung dito naman dito sa the basket sa likod ay I think wala naman sigurong pupunta dyan. But still, ibabalidit natin yan sa IPHO, sa medical team kung meron pong ganong pangyayari.
14: Thank you, Colonel.
16: Yes po. Maraming salamat po, sir.
15: Maraming salamat din po at good luck sa inyo.
16: Thank you po.
15: Mga katinig, mauto ang tingog sa tuwang Police Provincial Commander nga si Colonel Ramil Luhilya. Umuraog, siyempre, dako-dako na nga challenge because...
14: Dako-dako ang crowd.
15: Dako-dako
14: paano
15: ang crowd.
14: Paano i-contain, no?
15: Aha. And it is happening at that time nga ang ato mga silingan sa special geographic areas sa nagakampanya para sa first BARM election. So, adunay yung mga security challenges. But apparently, ang ato ang gobyerno, di lang gobyerno, but even the private organizations pool na sa ilang mga personnel.
14: Kumbaga, composite na team, no? Sa nagkadaiyang mga peacekeeping forces para lang mapanigurado nga despite sa bulko. Kay bulko mong ginong mahitabuan ni Doski sa mga parents radaan. Sa mga nag-participate sa drum and lyre competition, siyempre, nahimu mong tanggini ka. Anad yun nga, kung asa ka nga LGU, labi nagnaa kay anak, amo adto ginados kay para tanawon ang performance sa ilang mga anak.
15: Mao. So, of course, kita nag-expect or nag-handom nga walay mga untoward incidents nga mahitabo. But we, at this point in time, we would like to congratulate na daan ang mga organizers sa niining maong mga activities sa Kalibungan despite the fact na medyo trim down siya because of austerity measure by and large sa successful gyapon. So dito po sa BARM, no? Sa Bangsa Moro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, grabe gyapon ang pagpaningkamot sa tuang mga government and private agencies para ma-insure ang usaka peaceful, honest, and orderly election karong September 14. Gani kita doon sa Tinig ng Bayan na kauban ng atong mga sister stations diha sa Pangil Bay o diha sa Caraga, doon ay ginalatad ang atuang manager nga coverage plan kay mag full coverage ta kay nganong dili nato nitutukan nga lahi-lahi ang lahi-lahi gani nga mga nasod manganhi o moabot diri kay para mag-observe niyaning umaabot ng election. Maging partner kita sa atuang suki ang Tagalente uguban pa. Probably ang Mindanews po, kaya Mindanews has already ano, nagpadala og feeler siya to ang basing pwede ta mag partner sa reporting.
14: So, composite po ni Dos.
15: Composite po
14: ni ang pagbantay sa provincial capital ground karon nga kapistahan, composite sa tanang forces, sa mga peace journalist, pwede pong mag-composite.
15: Composite po ni.
14: Yeah.
15: So, buot pa sa buot na ikaw.
14: Pinabangay.
15: Dili lang kahangto dala siete imong duty. kay duty sa
14: lain ng mga. Yes, exciting kaayo na to be a part of the peace mission.
15: Mm-hmm. So, dito sa kampsyong ko, mga katinig sa awang, ang kwan, commanding general, no, sa 6th Infantry Division, kinsa ganun, ibagkuting ilang commanding general, eh. But, of course, ang MILF, pati ang More Islamic Liberation Front, aduna sila yung himong nga guidelines for mutual understanding na tali ining gobyerno sa Pilipinas sa ang CCCH, kining CCCH mga tinig, Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, usa kini ka interagency among government and More Islamic Liberation Front nga gitukod para magmonitor sa ceasefire o gi-activate kini karon mga katinig para mautabang sa pag-insure diya sa peaceful nga barm election, pati gani kining ad hoc joint action group or kining adjag, no, kining adjag murag QRT ni siya, quick response team ni nga gibuog hapon og government agencies and MILF leaders sa nga sa panahon nga adunay mga dili maayong panghitabo nga dili malikayan, sila katong mo responde. So kinita ng mga katinig revive kini kauban ang Office of the Presidential Assistance on Peace and Unity o PIPRO si Sec. Mel Sarmiento.
14: Dili ba si Lieutenant General Donald Gumiran ang 6th ID commanding officer karon dos, no? Yes.
15: Yeah, I think so. Na-mention mo ito ganiha ni Sir Loy sa iyahang ano, pero dili ko ka-remember tungod kay Lausi kaya kung memory day.
14: Anak na yun na. Basta kusog ka imubasa.
15: Dili, basta nag-ano na, kanang low of diminishing return na ni.
14: Ayaw yun diha, pang unay tinud-anay diha.
15: Anyway, good kining mga efforts, no? It's very much laudable, but at the same time, mura og taas kilay puntaan eh, kaya if kaya nilang i-organize ni, why can't they unify or reunify the warring groups within the Moro Islamic Liberation Front, no? Kaya mauni ang usa ka posibleng hinungdan sa dili maayong mga panghitabo as evidence by previous incidents kung asa kining sakyanan ni Abdulrahop Makakwa ang incumbent OIC diha sa BARM gi-strapping. So wa pa ta kabalo og unsay mga pinisik ani, but of course there will be naagi ni siya mga epekto, considering also kining tawag ani kining ato ang practices ato mga kaigsuunang Moro, no? So I hope this will not escalate into a dako kayo nga rido or kining clan war. Ato sang tagaan na 40 og pipila ka higayon kining ato mga pahinumdom.
17: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
18: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
17: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
19: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang, Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
20: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang half-plus ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
19: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
21: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
22: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas sa minti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
21: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
15: Welcome back, mga katinig. Gatong oras, 30 minutos ang milabay sa takna sa alas 6. Ako, 40. Atong isgutan ng barm, kaya daghan kayo taong mga na-mystery nga mga yes. Informasyon.
14: Yes, kinsa-kinsa ang mga nagadagan o unsa ang mga top parties sa party list race kaubang dos, no?
15: Aduna yung 13 yata, if I'm not mistaken,
14: yeah, 14. Pero ang mga na-pick up na to dinhi, UBJP, United Bangsamoro Justice Party, partido kini ni Chairman Ibrahim o gikan kini sa MILF or Moro Islamic Liberation Front. Naapod ning BPP o Bangsa Moro People's Party, partido kini ni Governor Ismael Tuto Mangunda Dato. Naapod ning BARM Grand Coalition, aliansa kini o koalisyon sa mga traditional politicians, na ang Nationalista Party or BARM Chapter. Naapod ang Lakas MCD BARM, PDP, uy, na adi ay mga traditional party, political parties po, no? Ang Partido Demokratiko ng Pilipinas o PDP. O gubantang local regional parties. Nasa mukabat sa 30 kapartido o parties, political parties ang ni-file, no? O siyempre pa, 32 ka-district seats. Kung asa usa ka congressman per district sa 5 ka provinces, 3 ka cities sa SGA, no? So unsa kining mga syudad, 3 ka syudad nga gilangkuban sa BARM, no? Cotabato City kini ang BARM regional capital, Marawi City sa Lanao del Sur ug Lamitan City sa Basilan. Ang 5 ka probinsya kaubang dos mao ang Basilan, apil na ang Isabela City. Lanao del Sur, apil na ang Marawi City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur ug ang Tawi-Tawi. 63 pod ka barangays sa SGA or Special Geographic Area nga kung asa 63 barangays gikan kini sa North Cotabato, no? So ubay-ubay pod kaubang dos.
15: Aha, at this point siguro kaubang 40 naasa din niya itong makahinabi ang tigpamaba sa 6th Infantry Division na si Colonel Roland Iscano. Sir, ayong buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
23: Pero, good morning at good morning din sa mga nakikinig sa Tinig ng Bayan.
15: Medyo malaking-laking challenge po itong pag-secure ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, because gayong nabanggit ng ating kasamang si Tinig 40 Ruby Padilla Season, medyo marami-raming probinsya din pala ang involved, and most of these provinces, most of the areas po ay covered ng 6th Infantry Division. Ano po ang mga mahahalagang preparasyon na at this point nung paghahanda natin sa September 14 elections?
23: Pero nang una yung kinocover ng 6ID, yung dalawang probinsya ng Maguindanao, tsaka yung SGA, Special Geographic Area. with regards naman sa security requirements, yung main agency na nakatutok dito is yung Philippine National Police, at tayo naman sa Armed Forces of the Philippines ay nakasupport sa ating PNP at sa COMELEC. With regards to the AFP side, particularly Philippine Army, mayroon naman tayong mga brigade sa bawat probinsya, at yung mga brigade natin ay mayroon na rin augmentation forces, at least isang battalion coming from the regions na malapit lang din sa atin like Davao and Surigao.
15: Aha. But maliban po dito, sinasabi nyo kasi na yung PNP ang mukhang lead agency, no, sa pag-issue ng security, but we know for a fact na yung Army ay kabilang mula Wisman Com hanggang 6th Infantry Division, kabilang dito sa mga mechanisms that were organized to ensure peaceful implementation ng peace agreement tulad ng CCCH at noong ADJAG. Kasali po kayo rito po. At kahapon, mayroong balita kaming natanggap na nagkaroon ng parang ceremonial signing of parang mutual understanding kung paano magtutulungan. Doon ito nangyari sa itong kampo ng MILF, Darapanan.
23: Darapanan.
15: Opo. Nandun po kayo?
23: Nandun ako kahapon. It was a peace agreement signed by Government of the Republic of the Philippines, represented by yung COMELEC mismo, OPAPRO, PNP, AFP. Then on the other side, yung MILF na leadership mismo. Nandun yung mga members ng Central Committee nila at saka yung mga commanders ng mga base command nila for a ceasefire agreement during election on September 14.
15: Aha. Yung ceasefire agreement po, between which group? Between the government or the and the MILF or between or among the warring MILF factions?
23: Between the government and the MILF.
15: Ah, okay.
23: Yung peace agreement. Na dapat ensure ng mga pumirma doon na magtulungan na magkaroon ng successful orderly election sa September 14.
15: Mm-hmm. At dahil sa Camp Darapanan ito nangyari, we presume na it is the group of Balhaj Murad, yung kausap po ng ating gobyerno, at wala doon yung grupo ni Abdul Rauf Makakwa, the incumbent OIC sa BARM po.
23: Yes, nandun si MILF Chairman Alhaj Murad, representing MILF and members of the Central Committee. Then on the side of the government, nandun naman yung chief ng OPAPRO natin, si Secretary Sarmiento.
15: Mayroon bang parallel effort to also come up with a similar memorandum of understanding dito sa other group, itong faction ni Abdul Rauf Makakwa po?
23: Parang may signing of agreement din at the last time with the group. Tuloy-tuloy din naman yung ginagawang mga peace covenant signing with different groups at represented din naman halos lahat ng political parties sa mga signing ng mga peace covenant sa level ng probinsya hanggang sa mga syudad like Cotabato City.
15: Aha. Mamaya po puntahan natin yung investigasyon. If meron man tayong alam sa progress ng investigasyon ng pag-strafing ng sasakyan ni Makakwa. But mayroon ba pong efforts? Kasi nire-revive apparently for a while. Medyo natahimik itong CCCH, natahimik itong ADJAG, and with the coming of Secretary Mel Sarmiento, mukhang nire-revive itong mga mekanismo na ito. Sa pag-revive po ng mga mekanismo na ito, is it part po ba yung pag-also effort, if there is an effort, to patch up or reunify itong warring faction ng MILF, yung grupo ni Murad at saka yung grupo ni Makakwa?
23: Habang nagkakaroon ng faction sa usaping political, yung peace process naman with the Secretary Sarmiento representing government of the Republic of the Philippines ay tuloy-tuloy naman nila inaayos yung mga naantala schedule na dapat pag-usapan, which is I think tulay doon sa usaping political ng eleksyon, yung peace talk with the MILF, I think it will move forward kung ano man yung mga dapat pang pag-usapan na naantala nung mga nakaraan. So regardless sa political rift na nangyari sa loob ng MILF, tuloy-tuloy pa rin yung peace negotiations with MILF kung ano man yung mga nakabindin na dapat pag-usapan sa negotiating table.
15: But at this point in time, ng peace process, dahil papatuloy naman yung peace process, the fact na nandun si Secretary sa dalapanan na kahapon, does this mean na it is still the faction of or the leadership of Murad that the government recognizes?
23: Yes, it is still the Central Committee of the MILF. Ang isa lang sa mga mahalagang napag-usapan kahapon na mag-cooperate yung lahat na nandoon to ensure the success of the incoming election. Then after election, tuloy pa rin naman yung pisto.
15: Now, nung last po tayo nag-usap, sinabi niyo po yung investigasyon na tungkol dito sa pag-strafing ng sasakyan ni Macaqua is lodged with the PNP. But syempre, if ever may mga progress, we would like to assume na mayroon din kayong update po from the PNP. Meron po bang update sa investigasyon?
23: Well, on my part, wala pa akong nakuhang copy kung meron mas lang na-release na. Parang wala akong narinig pa na mayroon silang na-publish din. I'll try to coordinate with my counterpart doon sa PRUBAR kung ano nang update po doon sa investigation.
14: Yes, Colonel. Good morning. Colonel, matanong lang natin. Ano ngayon ang masasabi natin na pinaka-greatest challenge na kinakaharap ng peacekeeping forces at ng mga butante sa assessment po ninyo?
23: Well, siguro, yung mismo election day, kung mayroon mang tensyong mangyayari dahil sa mga lugar na sinasabi mayroong vote buying at intimidation, siguro yun lang din naman. Kailang medyo mayroon na tayong mechanism ginawa with the COMELEC mismo, mayroon silang campaign tinawag na kontrabigay campaign to ensure na ma-minimize po yung ganung mga problem pagdating sa election.
14: Yes, Colonel. In case meron nga, God forbid, sana wala, meron bang physical center or kahit hindi physical, reporting through cellphone or social media, meron bang sentro na pwedeng mapaglagakan ng kanilang tanong at advisory? Hotline, Colonel?
23: Yung PNP mayroon sila, kami naman mayroon din. Yung sa amin, dito naka-base yung task group election sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Awang. Mayroon namang mga hotlines na pwedeng tawagan.
14: Yes, sa limang, kung hindi ako nagkakamali, Colonel, sa limang provinces, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi, ilan po dito ang coverage ng 6ID, Colonel?
23: Yung kinocover lang ng 6ID is dalawang probinsya ng Maguindanao at yung SDA. Yung Lanao naman under sa 1st ID at yung Basilan, Tawi-Tawi under naman sa 11th ID.
0: While sa tatlong cities, Colonel, Cotabato City, Marawi City at Lamitan City ng Banisilan, alin din po ang area ninyo dito, Colonel?
23: Yung sa 6ID, Cotabato City lang.
0: So, are we to assume, Colonel, na ang 8 municipalities under po sa North Cotabato, Pigkawayan, Pikit, Alyosan, Carmen, Cabaca,

0: magko-cover dito, this is very historic election for the deliverables of the Philippine government sa mga nangyayari pong peace process, lalo na dito sa Mindanao, within the area of Barm Kernel. Anong advisory po ninyo sa media? Meron bang mga kailangang i-secure o idaan sa inyong inyong mga military depot bago po pumunta sa area for observation reports?
1: Kami sa 6ID, meron kaming media operation center na just in case may mga media inquiries, may kailangan papasok sa headquarters ng 6ID. Mayroon kaming media center na malapit lang din sa main gate. On part naman ng 20, baka mayroon isa sa pro bar. Pero kami, lagi naman namin dinedesignate yung area na yon para sa mga media personnel na magko-cover ng any of the events.
2: Aha. Mayroon pong kapapasok lang po dito sa amin na ang 10th ID daw po nagpadala ng karagdagang pwersa para matulungan ang ang pag-insure sa Barm elections. Pati daw po ang 53rd Infantry Battalion ay nag-deploy din ng kanilang mga reinforce para sa pag-insure ng Barm election. May detalye po tayo nito.
1: Oh, merong binagdag pahabol yung 10ID, yung 67ID at isang company nila papunta dito sa 6ID AO. Tapos yung 53rd naman sa 1st Infantry Division naman yan.
2: Ah, okay. So isa lang yung dito sa 6ID po?
1: Yung 67ID galing Davao. Ah. Isang reconnaissance company.
2: So yung 53rd po, saan po sila nadideploy?
1: Yung 53rd, Zamboanga kasi yun. Okay. Most probably mag-augment yun sa Lanao provinces.
2: Yung 10th ID, ito yung Davao po, di ba?
1: Oo, Davao.
2: Aha, sige. Maraming salamat po sa inyong panahong binahagi sa Tinig ng Bayan. Baka may mga panawagan po kayo sa ating mga kandidato, sa ating mga botante na hindi po namin naitanong sa inyo.
1: Well, lagi naming sinasabi on behalf of 6th Infantry Division na lahat ng political parties, candidates mag-cooperate at magbigay alam din sa aming headquarters just in case may mga schedule sila. It need yung security requirements na i-provide sa mga engagement areas. Mag-coordinate lang din closely with us and also with the PNP to ensure na peaceful at orderly po yung takbo ng campaign nila hanggang sa election day or even after election para maiproklama na rin yung mga kandidatong nanalo na tanggap po ng lahat at makapag-move forward na rin po yung BARM after the proclamation ng mga nanalong candidates.
2: Aha. Maraming salamat po. Ang aming manager, si Loy Rosario, ay makikipag-coordinate sa iyo para po sa plansa ng mga pwedeng arrangement for our coverage.
1: Okay. Maraming salamat din po at magandang umaga.
2: Aha. Mga katinig, yun ang tinig ni Colonel Ronald Suscano, ang tagapagsalita, nabuyoy na ako, ang spokesperson sa 6th Infantry Division. 40, September 1 naman good on niya, pila, 14 ang election. Nata sa home stretch.
0: Yeah, 13 days left, walay appeal karong adlawa.
2: Gani,
0: so murag mauni kung sa racing pa, this is the critical point unsaon pag-abot nga magmadaugon dito sa tumoy kung matawag natong track and field race kini.
2: Naka-experience magiging kang mga kandidato mga batiyon sa mga kandidato nganing panahuna sa kampanya.
0: Kining panahuna dos mauna ni nga nagadribol sa kakulba kay siyempre the last and finest stretch sa tanang taktika, tanang lihok sa makinarya. Og siyempre, pinaka-importante ang readiness gyud sa butante kay sila'y mudetermine nga ma-feel nila nga safety ang ilang pagboto dos.
2: Aha. So, mga katinig, ang tangin ninyo kay Tinig ng Bayan or ang Joy FM, uban ang iyang mga sister stations, mag blow-by-blow coverage kita.

0: panahon sa election. Kauban ko sa nga ito ang mga ano, katinig diya sa itong sister station sa Pangil Bay. Kaya ang sister station ito sa Pangil Bay, galanog-lanog sa Lanao del Sur o Lanao del Norte, pati diya sa Marawi, no? Marawi City. And kining atong istasyon, kining 102.3, hangto diha sa Wao. Pero tingko suga, galanog-lanog. Wao is already part of Lanao. So, mga katinig, atangin ninyo ang ato ang coverage sa Puhon. Kulinda?
1: Yes. Og siyempre, gikan sa isyu sa Kalibungan Dos, padulong sa eleksyon, na busy ang mga peacekeeping forces. And we know na ay mga overlap kay siyempre, ang namantay po ng ubang forces ng 6ID, no, to ensure nga safety ang kalibungan tungod kay may mga areas yun nga sakop po nila within sa celebration karon sa kalibungan. No? We're happy. Final stretch na po karon dos. Sa kalibungan, while final stretch po sa September 14 nga eleksyon. So, twin major activity kini DOS, where safety is always the finest concern sa ato ang mga katawhan.
0: Yes, taga-antonig pagtagad po, dito po na ito kalimtan na ang uban pa mga issue sa pang-national, especially kining ongoing nga trial against the Vice President. Gahapong adlaw mo rag na nailad tada.
1: Ngano nag-atang-atang yun ka.
0: Oo. Kaya,
1: tagba o hapon.
0: Kalimot ko. Holiday man di ay.
1: So, nag-holiday po sila.
0: Nag-holiday po. So, hopefully, karong adlaw, magpadayon. Magpadayon ba karong adlaw? Do you have any news? Nabakay, ano? Balita?
1: Kinipod ang atong ginaatangan. Kay, siyempre, kagahapon, pariho ta nag-atang-atang. Pero, kinahanglan po di ay nilang ma-observe o holiday dos, no? So, nag-atang at the same time mag-celebrar o kalibungan.
0: Adunay, ano gihapon, nakaschedule gihapon, no? As katong nabasa na ako, I don't know if na-changes, but ang duha ka army officials nakaschedule nga isa lang. And, kuhan, kinin, exciting ni kay, si, Attorney Wesley Poa, usa sa mga abogado diya sa defense, no, ni Sara Duterte ay isa lang gihapon as witness sa murag siyempre
1: si Attorney Poa katong very calm og respectful kaayo nga hinuon dili siya ang lead counsel, no, si Attorney Season.
0: Maramagudog siya ang de facto spokesperson. Kaya siya man ang nag-istorya sa media, siya ang gina-interview kung doon ay mga pangutanong silang update sa that require kining opinion sa defense.
1: So at the same time, connected siya sa office of the vice president. Tama ba ako, Dos? He is within the office of VP Sara. So, kauban gud niya sa pag-impliyado gud siya, no? Og abogado siya ron. Then, cambio, changing of the hat, cambio og kalo. Kaya mahimo na po siyang, siya ang itaral o ibutang sa witness stand.
0: Ingon man niya nga willing siya mo, ano? Ready siya nga mo testify.
1: Tungod kay kabahin siya sa buhatan sa Office of the Vice President.
0: Aha, og i-present po siya sa prosecution because aduna na siya initial statement nga gibuhian dito sa investigation sa good Committee on Good Governance sa Kongreso.
1: Yes. So sama sa ingon mo, wala jud na dayon ang trial kagahapon, pero sa review ubay-ubay na, pero murag short sila dos. Sa timetable nga ilang gitarget, no? Nahuman na si Asik Gina Ortonio, si Sunshine Fajarda, si Edward Fajarda, Roderick Wamil, Silene
0: si
1: Del Campo.
0: Si Edward Fajarda, murag wala pa.
1: Diba?
0: Nasa hospital.
1: I remember. Katong bigla na lang nagkasakit, no? So, si Silene Del Campo. Sa ilahang
0: daghan na ba?
1: Daghan-daghan na.
0: Pero nag-ingon man sila nga they are willing to forego with other witnesses sa kung matanong makita nila substantial or enough na kining mga na present nila to prove their case.
1: Yes. So padayon tag mag-aatang ni ani siyempre dos sa limitadong holding capacity o kanang panahon nga pwedeng ihatag sa mga common tao nato, no? Kay mo drive pa, maglabada pa, magkarpintero pa para pamugas-bugas, no? Ang hangyo sa prosecution siguro na feel nila nga taas na kayo nga panahon na tabangan daw sila sa mga influencers, no? Sa pagpasabot sa mga tao, ma-digest kini nga masabtan sa katawhan, sa lingwahe nga kung sa ano pa sabotable quote and quote.
0: Action nagpulaan ng uban, ako gani pulaan gani ko kay mura og dragging na kayo sama sa atong kisgutan gahapon ang mga prosecutor, mga abogado nagaingon nga okay, ang amuang mga witnesses sa tama na dila kinahanglan ipresenta kini si La Chica. Gisigi og mention ng ihang pangalan nga mo'y nakadawat og kwarta apan kita nga ordinaryong tao ato nang gisigutan gahapon gusto na ito madungog unta ang tingong nila Chica pero ang legal strategist sa prosecution na gaingon nga dili na kinahanglan sila Chica kaysa makuha na ito kay La Chica nga dili man siya accountable officer kaduha dili po siya empleyado sa DepEd wa po kayo makuha kaya iya na pong i-assert ang iyang constitutional right o national security. Ikaw, 40, say, imong tag-antag,
1: Yes, sila imo desisyon, pero siyempre kung ako'y pangutanong, gusto gina ako madungog asan imo, kinsay nang dawat sa imo ha? No? Unsay mga papeles nga gigunitan imo nga na dawat nila, no? Kaya naanay mga military katong itudlo nga natagaan dos pero dili sila mo confirm nga ilang nadawat so syempre sa panghunauna sa ordinaryong citizen importante pod nga makichika makimarites nadawat yun ang pondo no so ang hitabo de ay dos gihisgutan karong semana ha kung ibalhin ba sa hapon ang trial pinakadako nilang update nag-agree sa mga Senator Judges nga ibalhin sa hapon ang impeachment trial para daw mupaspas. Unya ang new schedule, legislative session sa buntag 10 to 2 p.m. Hangtod sa 2 sa hapon. Pagkahuman ni Ana, ratsada sila sa impeachment trial 3 p.m. onwards hangtod 7:30 or 10 sa alas 10 sa kagabion hangtod alas 11 sa gabi kung gikinahanglan.
0: That is 7 hours.
1: Overtime kung tanawo, no? Exigency of service nila para mapapaspas.
0: This is an effort nga mapaspas kaya nagandrag na lagi. Wala pa na human ang ikaduhang article of impeachment kining gina-discuss karon nga misuse of public funds. Ang nahuman pa lang kadtong grave threat.
1: Dilatado kuno dos og duha ngadto sa tulo ka adlaw tungod sa pagbagyo, no? Og sa pagtaas sa testimonya sa mga witness. So, short sila sa oras kung tanawon sa timetable nga ilang gitarget. Maunang hangtod 10 oras sa kagabion, alas 11 sa kagabion kung gikinanglan, kinahanglan nilang mo overtime.
0: Isa po na short niya, nga nang sige object-object nga, no?
1: Oo. Murag, diha mapulaan ang mga listeners, no? Unya sa prosecution dos, ang unsay ilahang barog ni ani, wala kaming pagtutol. Dili may mo babag ana sa pagbalihin sa hapon. Pabor pa sila nga magdugang og fourth hearing day per week. So imbis nga Lunes, Martes, Merkules, pabor ang prosecution nga himuon ng upat ka adlaw para lang gyud mas mapaspas, no?
0: Sa Senado, I doubt if as of this time that is possible kaya naa pa sila legislation work yes. And budget season karon.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo. Samantalang giingon usab sa Senado through SP Gatsalian, giingon niya nga kinahanglang ma-meet ang target human nga mahuman kini by December. Kay kung dili, moabot og mid-February next year o 2027.
0: Wow.
1: Ang ana ang iyang pronouncement.
0: Kalimta na nas mga Pinoy.
1: Yes. Unya, ang impeachment court spokesperson si Reggie Tungol niingon po nga pwedeng humabol by extending, mo extend sila mga oras or mudugang og katong adlang Webes og Biyernes og even Saturdays. So, kini ang nagkadiyang barugana nila ani.
0: Ang ambot og ilahan ang aprobahan kay that would mean ano, wala na sila pahuway.
1: Yes. Mao ni ingon nga
0: but for the sake siguro aning impeachment dili man tanang adlaw ga impeachment dili man tanang panahon na para lang yun mapaspas siya. Well, mas maayo kung makasakripisyo ang ato ang mga legislators.
1: Yes.
0: Wa na tay oras.
1: Wa na tay oras, no? Siyempre, mangimbita kita mapadayunon nga makiguban dinhi kung pwede pa lang mahimong sparring buddy sa tinig ng bayan o sa uban pa pagsubaybay very closely dos, no, sa tanang media outlets labi na sa national aron nga mas ato gyung mahimay unsa ang kalakaran, unsa ang nagakahitabo sa atong nasod, no? So kini ang inyong tinig 40 Ruby Padilla season.
0: Tinigdos sa Romy Luzfan, nagpasalamat sa iyong pakiguban ka na mo, nag-aghat ka na itong tanan nga mag-uban naman kita Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag sa itong ang programa ang Tinig ng Bayan ay kamughawa. Kayo musunod tayo ng itong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario.
2: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours. hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop?
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Oras, ganap ng alas 7:05 na.
6: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
8: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Tuesday. Auno, unang araw sa buwan ng September 2026 sa mga impilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, dalawa patay sa nangyaring na vehicular accident kahapon sa Carmen, Cotabato na magsalpukan ng isang motorsiklo dump truck. Isang basketballista inaresto dahil naman sa kasong panggagasa sa Tupi South, Cotabato. Samantala, special working holiday ngayon sa probinsya ng Cotabato dahil sa pagdiriwang ng 112 founding anniversary at Kalibungan Festival. Headline. Vice Mayor ng Lupo nakapagtapos ng Executive Education Program sa Singapore. Presyo ng pangunahing bilihin sa Davao Oriental na nanatili daw matatag ayon sa DTI. Headline. Samantala, selebrasyon na ng Civil Service Commission. O nasa 126-year Civil Service Commission anniversary, ipinagdiwang ngayong araw na ito mga lokal na opisyal at iba pang tanggapan ng gobyerno sa Osami City na kiisa sa selebrasyon. Headline. Mahigit 12 oras na brownout na naranasan kahapon sa Pangil Bay. Headline. Detalye ng mga balita, susunod na.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
12: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyang nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat yun, naayo.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
13: Ma, dali ragod. Dali ba?
14: Unsa day na pa?
13: Tanawa ragod ma. Normal na akong sugar. Paspas kayo ang epekto sa Serpentina Plasma.
14: Dili gyud ay sakit ni mang diabetes pa. Sobra ra gyud ay kasakaon. Sige pa, sugod karon, pag-control na ha.
13: Lagi maoy, maayo na lang na i Serpentina Plus ba.
14: Pa, ako pud pa. Mag-take pud kog Serpentina Plus.
13: Ha? Diabetic ba ka?
14: Pa, prevention is better than cure.
6: Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Mapalit na sa mga butika.
15: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
7: Ginaptang alas 7.11 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunay mga balita, dalawa nasawi na magsalpukan ng isang motorsiklo at dump truck sa bahagi ng Barangay Poblacion Carmen Cotabato kahapon. Naganap ang naturang insidente alas 12.30 ng tanghali sa crossing ng Barangay Poblacion na particular malapit sa simbahan. Nag-overtake kumano ang motorsiklo sa isang hindi pa... Nag-uborte kumano ang isang motorsiklo sa isang multicab, dahilan upang nasalpok nito ang kasalubong na dump truck. Nawala ng kontrol ang motorsiklo at napunta ito sa linyang dinadaanan ng dump truck sa National Highway. On the spot na nasawi ang mga sakay ng motorsiklo na isang DC.

Undaspat na nasawi ang dalawang sakay ng motorsiklo. Samantala, sugatan naman ang isa pang minor de edad na ngayon ay nagpapagamot sa ospital. Nasa kustudya na rin ng Carmen PNP ang dump truck at motorsiklo ng naturang mga biktima. Alas 7:12 ng oras sa ibang mga balita. Sa Cotabato City, pumasok naman sa isang hardware store sa KCC ang isang kotse kahapon. Maswerte namang walang nasaktan ng mga empleyado at customer na agad namang nirespondihan ng mga otoridad. Ang naturang kulay puting kotse ay nawalan umano ng kontrol nang ito ay punta sana ng parking area. Una rito, nitong nagdaang araw, isa ding Toyota Fortuner ang bumangga naman

0: At kamuntik na nga pumasok ka sa naturang KCC Mall. Sa ngayon ay pinaigting na ng mga ng pamunuan ng KCC ang mga hakbang nagagawin para matiyak na ligtas ang mga customer ng kanilang department store. Samantala, sa Pulumulo o sa Tupi, South Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isang basketbolista dahil naman sa kasong panggagahasa. Naaresto ng mga otoridad ang suspect sa barangay Tinagakan sa General Santos City. Ang suspect na kinilalang si alias Marvin. Ay may kinakaharap na kasong panggagahasa ayon sa mga otoridad, walang inirekomendang piyansa para sa tatlong kasong rape. Habang 200 piso naman ang inirekomendang piyansa para sa sexual assault. Nakapit na ngayon sa detention facility ng PNP ang naturang basketballista. Samantala, balita mula naman sa Maguindanao del Norte, aabot sa migit 40 mga matataas at maliliit na kalibre ng armas ang isinuko ng mga residente sa naturang lugar. Kabilang dito ang isang RPG, 40mm mortar, tatlong grenade launcher, apat na sniper rifle na 7.62mm, gayon din ang M16 rifle, granada at carbine. Kasama din sa isinuko ang tatlong submachine gun, 11 shotgun at 19 na iba't ibang mga uri ng mga pistola at revolver. Ang naturang pagsuko ng mga residente ng iba't ibang mga armas ay kaugnay ng pinaigting na kampanya ng pulisya at militar laban sa lusa firearm sa kanilang nasasakupan. Alas 7.16 ng oras, samantala. Balita mula naman sa General Santos City, na aresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon ang dalawang personalidad. Kung saan na unang naaresto ng mga pulis sa barangay Fatima sa General Santos City, ang isang alias Carl, 39 anyos. Naaresto din ang isang 24 anyos na babae na si alias Yani dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa kanila. Samantala, isa pang operasyon ang nagtagumpay laban din sa illegal na droga na nagresulta sa pagkakaresto ng 47 anyos na drug pusher na si alias Mikoy, 47 anyos. Ikinasa ng Jensen City PNP ang operasyon na laban sa kanya matapos ang ikinasang surveillance operation. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naisampa na laban sa kanila. Sa Mlang, Cotabato naman, naaresto din ang isa pang suspect sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa anti-drug operation na ikinasa alas 2 ng madaling araw kahapon sa may barangay poblasyon na B ng Naturan Lunsod, si alias Nongnong, 49 anyos. Walang trabaho ay inaresto sa visa ng search warrant na ikinasa ng PNP kung saan maliban na sa kanya nakuhanan din ito ng hindi lisensyadong baril. Kaya tanarap ngayon sa dalawang kaso na paglabaga sa Republic Act 910591 at 9165.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
2: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
2: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Ayo, you know, manguhit naman.
3: Pero pag take o ganado,
2: na, pintapad naman. Abi, para naman mamu.
1: O, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinoon yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belonga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Belonga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Maoka na ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Ginap na nga alas 7:20 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihatid naman ni Erwin Umadhay.
8: Isang malaking oportunidad para sa bayan ng Lupon at probinsya ng Davao Oriental ang paglahok ni Vice Mayor Attorney Christian Lawrence Crensgo sa Executive Education for Young Legislators ng Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Si Vice Mayor Go ang tanging napili mula sa Davao Oriental sa 100 young legislators mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na lumahok sa programa, kabilang ang mga Vice Governor, Board Member, Vice Mayor at Konsehal. Nakatuon ang programa sa mga aral tungkol sa long-term planning, good governance at epektibong pamamahala na maaring iangkop sa lokal na pamahalaan. Bukod sa mga talakayan, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na magbahagi at magpalitan ng mga ideya at karanasan sa kapwa batang lider mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Vice Mayor Go, layunin niyang maiuwi sa Lupon ang mga bagong pananaw at ideya makatutulong upang higit pang mapabuti ang serbisyo publiko. Sa ibang balita naman, patuloy na nagsasagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Davao Oriental Provincial Office ng regular na lingguhang price monitoring sa mga basic necessities and prime commodities na sakop ng kanilang mandato. Kabilang sa mga minomonitor ang dilatang isda at processed food products, bottled water, instant noodles, kape, laundry soap at detergent, tinapay at iba pang produkto ng sakop ng DTI. Batay sa monitoring ngayong linggo, nanatiling matatag ang presyo ng minomonitor na produkto at wala ring nakitang establishmentong lumabag sa price o SRP na sakop ng mandato ng DTI. Hinimok naman ng ahensya ang publiko na agad ni-report sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI ang anumang kahina-hinanang pagtaas ng presyo o posibleng paglabag sa price regulations upang mabigyan ito ng kaukulang aksyon. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7:30 o 22 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa probinsya ng Cotabato, deklarado ngayong special working holiday, walang klase sa mga paaralan sa probinsya. Ito ay dahil naman sa pagdiriwang ng 112 founding anniversary at kalibungan festival ng probinsya. Alinsunod dito sa Republic Act No. 10777 na inaprubahan noong Mayo 3 sa 2026 kung saan deklaradong special working holiday at no classes ang September 1 sa buong probinsya para bigyan ng pagkakataon ng mga empleyado at mga estudyante na makapagdiriwang kasabay ng naturang celebration. Isinagawa naman kanina ang drum and lyre competition na nilawakan ng iba't ibang mga paaralan. Sayata pagdiriwang ang naibabaw naman ngayon sa Kalibungan Festival Nabahagi pa rin na nga ika-isang daan at labing dalawang taong anibersaryo ng pagkakatatag at tampok ang kultura, tradisyon, produkto at pakikiisa ng Cotabatenyo. Sa selebrasyon, inianyayahan naman ang mga residente bisita na makiisa sa iba't ibang aktibidad at saksihan ang mga tampok ng mga programa ng Kalibungan Festival. Kabilang sa mga tampok at gawain ay ang kumbira sa Kapitolyo kung saan bibigyang diin ang mga lokal na pamalaan ng pagkain at produktong ipinagmamalaki ng lalawigan, layo ng pagdiriwang maipakita ang mayamang kultura at pagkakakilanlan ng Cotabato. Gayon din ang mga biyaya at tagumpay ng buong lalawigan. Kaya naman, hinihikayat ang mga Cotabatenyo makiisa at makisaya sa Kalibungan Festival 2026 ngayong araw na ito. Samantala, itinampok naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang farmer-centered approach sa pagpapaunlad ng oil palm industry sa lalawigan. Sa isinagawang 14th National Palm Oil Congress sa Davao City, ibinahagi ng gobernadora ang Plant Now Take Care o PNTC program na tinawagan niyang Cotabato Model, kung saan namahagi ang Kapitolyo ng dekalidad ng mga oil palm seedlings sa mga kwalipikado ng mga magsasaka. Samantala, muling ipinamalas naman ng lokal na pamahalaan ng Pikit Cotabato ang husay at galing ng mga Pikitenyo matapos humakot naman ang mga parangal yaman sa yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026. Nasungkit ng LGU Pikit ang first place best booth at dalawang special award na most visited booth at best tourism showcase at pioneer hybrid corn, kung saan tampok din sa expo ang natatanging produktong likhang kamay, ani at iba pang mga ipinagmamalaking yaman ng lokal na pamahalaan, kung saan nagasilbing pagkakataon ng Pikit upang maipakilala at maitaguyod ang lokal na produkto, kultura at potensyal ng bayan sa larangan ng agrikultura, turismo at kalakalan. Samantala, sa Mangal Bay, Misamis Occidental, nakiisa naman ang lokal na pamahalaan ng Usamis City sa pagdiriwang ng ika-isang daan at 126 na Philippine Civil Service Anniversary ngayong araw nito na may temang Bawat Kawani, Lingkod Bayan, Puso, Dangal at Galing para sa Bayan. Ang naturang pagdiriwang ay isinagawa naman sa pamamagitan ng parada kaninang umaga sa Osrock Roxa Park sa City Hall Ground. Mismo nga si City Mayor Sam Norman Gupuentes, Vice Mayor Simplice Sanere at iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang nakiisa sa naturang selebrasyon kasama na rin ang iba't ibang mga line agencies. Matapos ang parada, isinagawa naman ang programa sa City Hall Ground na kung saan nakilahok ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Nakaranas naman ng mahigit 12 oras na brownout ang Pangal Bay kahapon. Ayon na kay National Grid Corporation of the Philippines sa Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist Public Relations Department Head Romel Ikao, naibalik ang normal na supply ng kuryente alas 5:45 kahapon ng hapon sa malaking bahagi ng Zamboanga del Sur at Misamis Occidental. Ayon sa kanya, na i-restored ang Aurora Maganon and Aurora Calamba 69 kV line na apektado naman ng isinagawang corrective reconfiguration of the double circuit 69 kV transmission line na madalas nagkakaroon ng brownout kung saan naapektuhan ang service area ng MUELC 1 at MUELC 2 at ganun din ang Dimaluok, Barandero, Banyadero, Tudela at Jumi substation. Matapos ang ilang oras na trabaho, ay balik na sa normal ang supply ng kuryente. Samantala, inaasahan naman sa susunod na mga araw ay mayroon pang nakatakdang gagawing aktibidad ang NGCP na makakaranas din ng mahaba-habang brownout. Sa dagdag ng mga balita, lumagda naman na sa isang ceasefire at muling binuhay ng GPH at IMAILEP PISA mechanism para maging matiyak ang maayos na eleksyon sa Bangsamoro. Ang kauna-unahang parliament election itinakda sa September 14 kung saan isinagawa kahapon ang ceremonial signing ng guidelines for mutual understanding na isinagawa sa Camp Darapanan ng Moro Islamic Liberation Front sa bayan ng Sumway sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Layo ng kasunduan na mapalakasin ang koordinasyon ng GPH Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, MILF, at ang ADJAG Joint Action na Grupo ADJAG ng MILF para ipatupad ang ceasefire-related function ng mga ito bago ang eleksyon. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan naman ni Western na Mindanao Command Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara, GPHCCA Chairman Major General Patricio Ruben Amata, 6th Infantry Kampilan Division Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayog at Assistant Civil o Assistant Division Commander Brigadier General Edgar Catu. Naroon din si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Mel Sinin Sarmento, MILF Chairman Muhakir Iqbal, at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Ay naman na kay 6th Infantry Kampilan Division Spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano, layo nitong maiwasan ang hindi pagkakaunawaan marisulba ang mga posibleng sigalot sa mapayapang paraan at makatulong sa pagpapanatili ng ligtas sa matatag at mapayapang parliament election ng Bangsamoro.
9: By government of the Republic of the Philippines represented by yung COMELEC mismo o PATRO, PNP, AFP, then on the other side yung MILEC na leadership mismo. Nandun yung mga members ng Central Committee nila at saka yung mga commanders ng mga base command nila for a ceasefire agreement during election on September 14.
0: Samantala, nagdagdag naman ng puwersa ang militar para tiyakin maging maayos ang eleksyon sa Bangsamoro. Nag-deploy na ang 10th Infantry Aguila Division ng kanilang karagdagang tropa mula sa 67th Infantry Aguila Battalion at 102nd Division Reconnaissance Company bilang dagdag na puwersa na magkakalob ng seguridad para sa kauna-unahang barn parliament election. Isinagawa ang send-off ceremony sa Division Headquarter Camp General Manuel Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Sa kaugnay na balita, dumating na rin ang dagdag na puwersa mula naman sa 67th Infantry Battalion na idideploy sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro. Ang pamunuan naman ng First Infantry Tabak Division ng Philippine Army na nakabase sa Labangan, Zamboanga del Sur ay magdideploy din ng kanilang tropa para naman sa Lanao del Sur. Ito ay upang tiyakin ang nalalapit na eleksyon. Itinalaga na ang 28th Infantry Battalion at 1st Scout Ranger Battalion sa naturang lugar para palakasin ang seguridad at nakipag-ugnayan na rin sa tropa ng militar at maging sa MILF. May unit din ng Armor at Field Artillery Division ang itinalaga sa naturang lugar na tutulong sa pagkakaloob ng mahigpit na seguridad para sa barn election.
9: Oh, merong binagdag pahapon yung 10ID, yung 67ID at isang company nila papunta dito sa 6IDAO. Tapos yung 53rd naman sa 1st Infantry Division naman yan.
0: Ang tinig ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, spokesperson ng 6ID Philippine Army. Sa mga balitang pambansa,

Naperwisyo kahapon ang maraming mga motorista at mga commuter. Nababot ng 7 kilometro ang haba ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway, particular sa bayan ng San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha dulot ng habagat. Ayon sa NLEX Corporation, nagkabuhol-buhol ang daloy ng sasakyan na mula sa Candaba Viaduct, Tulaok hanggang sa southbound lane ng San Simon Interchar o Interchange. Pansamantala namang isinara ang isang seksyon ng NLEX at ang lintong exit sa May Kawayan, Bulacan. Ang dating 40 minutong biyahe ay tumagal ng mahigit sa 5 oras. Kapwa-apektado ang northbound at southbound lane ng NLEX. May mga nag-U-turn na slot bago ang Tulaok Overpass at San Simon Interchange para sa mga nais bumalik sa northbound lane. Nakadeploy din ang kanilang patrol officer para maumasiste sa mga motorista at mapangasiwaan ang sobrang sikip ng daloy ng trapiko.

Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang bagong alyansa ng iba't ibang sektor ng pamahalaan upang huwag ituloy ang plano ng pamahalaang Marcos para sa Pax Silica Industry Hub sa New Clark City, Tarlac. Kabilang sa Noto Pax sa Silica Network, ang mga kinatawan na mula sa civil society organization, religious group, academe, environmental advocates, magsasaka, estudyante at mga katutubong komunidad. Pangunahing tinitutulan ng mga ito ang sinasabing posibleng epekto ng proyekto sa kalikasan, kabuhayan, lupang ninuno at pambansang soberenya. Ayon sa mga kinatawan ng ACTA community sa Capas, nangangamba silang maapektuhan ang kanilang komunidad at mga lugar na itinuturing nilang sagrado, kabilang ang kanilang burial ground at iba pang mga bahagi ng kanilang ancestral area. Samantala, iniugnay naman ng bagong alyansang makabayan ang proyekto na lumalalim na kompetisyon ng Estados Unidos at ng China sa advanced technology. Ang Pax Silica, bahagi ng isang international initiative na naglalayong palakasin ang kooperasyon at supply chain sa para sa malagang teknolohiya. Sa kabilang dako naman, iginiit ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na may potensyal ng proyekto na magdala ng investment at na makalikha daw ng nasa mahigit 130,000 high-quality jobs. Inaasa namang pipirma ang framework agreement para sa proyekto sa buwan ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Naniniwala naman ang marami na hindi pa nga nakaapekto ang proyekto sa Pax Silica. Matinding pagbahana ang dinaranas ngayon ng mga taga Pampanga at Karatig na mga lugar. Alas 7.38 na ang oras. Samantala, sa ibang mga balita, nasa 6.16 bilyon peso na ang kabuang pinsala sa infrastruktura habang nasa 2.32 bilyon naman ang nawala sa sektor ng agrikultura bunsod ng patuloy na pag-iral ang sama ng panahon. Ayon sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, kung saan humigit kumulang sa 724 na mga lugar sa buong bansang direktang apektado ng masamang panahon, matinding pag-ulan at malawakang pagbaha. Sa kasalukuyan, patuloy ang ginagawang pagtatasa at verifikasyon ng mga otoridad sa mga nasirang kalsada, tulay at iba pang mga pampublikong pasilidad, pati na ang mga nasirang pananim o palayan ng mga magsasaka. Tiniyak naman ng OCD na nakatutok daw ang kanilang tanggapan sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Binanata ni Davao City First District Representative Paolo Duterte ang amanoy utos ng isang government agency imbestigahan ang kanilang mga ari-arian. Sinabi ni Duterte na ayon sa kanyang mga impormante, isang ahensya ng pamahalaan ang anya'y may kinakaharap ng mga isyo sa integridad na ng pamumuno na nag-utos sa isang investigation na division for public corruption na magsagawa ng investigasyon laban sa kanilang mga ari-arian. Hindi naman tinukoy ni Duterte ang pangalan ng ahensya na nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa sinasabing investigasyon na giniit nito na kung may isinasagawang investigasyon o case build-up laban sa kanila, dapat umano itong nakabatay sa ebidensya at patas na proseso at hindi pamumulitika. Hinamon din niya ang mga magsasagawa ng investigasyon. Natingnan ang mga personalidad na iniugnay sa kontrobersyal sa flood control project, kabilang umano ang mga opisyal na anya'y dapat ting mapanagot. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, libu-libong mga pasahero naman ang naantala ang kanilang biyahe sa pangunahing paliparan sa Kenya matapos pumasok sa ikalawang araw ang go slow strike ng mga empleyado roon ng naturang kilos protesta sa Jomo Kenyatta International Airport ay pinangunahan ng Kenyan Aviation Workers Union o KAWO. Bunsod ang hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at kawalan ng kooperasyon mula sa mga kinaukulang otoridad ng paliparan at airline companies. Dahil sa sitwasyon, ilang paliparan at airline ang nagkansila ng kanilang mga biyahe patungo sa Nairobi dahil sa mga naging problema sa air traffic control. Inabot na mahigit sa 12 oras ang ilang pasahero sa paghihintay sa paliparan bago tuluyang naabiso na kinansila o inilipat sa susunod na araw ang kanilang mga flight. Sa balitang pang-ekonomiya, sa pagsimula ngayong araw na ito ng Setyembre, may kakarampot naman na bawas presyo sa produktong petrolyo. Ayon sa anunsyo ng Department of Energy, may 383 na bawas sa kadalitro ng diesel, 32 sentimos naman ang ibabawas sa gasolina, at merong 384 ang bawas sa kadalitro ng kerosene. Epektibo alas 6 kaninang umaga ay pinatupad na ng mga oil companies ang naturang bawas presyo. Sinasabing pagbuti daw, sa sitwasyon na sa gitnang silangan ang dahilan ng pagbaba ng presyo sa world market. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Instant Millionaire naman ang Pinay ace netter na si Alex Ayala sa pagsalang nito sa prestigyosong US Open na ginanap sa New York. Hindi pa man sumasalang sa singles, makakasiguro na si Alex ng tumataginting na $140,000 na halos 9 million pesos na premyo. Kung aabot ito sa second round, tataas ang kikitain ito na $190,000 o nasa 11.5 million pesos. Kaya naman, pukpuka na sa ensayo si Alex para sa kanyang unang pagsalang sa singles. Nakatakdang makakaharap ni Alex si Mary Stoyana ng Amerika sa araw na ito sa opening round. Lalaruin din sa Louis Armstrong Stadium na may 1,000 seating capacity dahil inaasahang dudumugin ito ng mga Pinoy fans. Hawak ni Alex number 17 na seed sa tourney. Sa naturang laban, umaasa naman ang mga Pinoy na muling bibida ang Pinay ace netter. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po. Umaga ng Martes, unang araw sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madaya, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: We are Hamis.
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!

0: na anapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5